0: nebi ebi ta nebi joko si ko ba ba nebi be
1: lakina
0: da mu ba ba bakri na tama lak nafsau emi red daru ma bo
1: fa sara saham
0: lo ba pari oke oniye
1: wa kala ma kish ya alei
0: lo ba wolu le lo ba daku gba ti ora nebi ta u ba kiri ba daku pe kore nebi ri ati to ta ti se islamu oni kirun fun wali kilo fe sele
1: fado jali muslimu na mawam
0: gba muslimi tem benu masalasi idamu ba won kaluku ban daro pe ye awon ma sofo awon ma padanu awon ma seri bu ma bo
1: fa semi annabiyu asemi annabiyu alayhi salatu wa salam doji ja
0: annabi won gbo tawon yen daro ti won sunku ninu le ohun kaluku lo ba annabi nibi to sun si
1: faqala ya fatima
0: lekana annabi ba yira pada o ni wa fatima o ma mi
1: ma asasiya
0: ese tawon yen sunku ti won gbara dale n gbo ohun aro kilo sele
1: faqala ti
0: fatima ni baba mi
1: doja li fakidi kamilu ya rasulallahi
0: won daro pe wa annabi fe ku ni o fe ku laarin awon won dara yi pa won ni ri wa annabi mani won sunkun pe iwa annabi o fa won le na ni
1: fada rasulallahi aliya
0: ba annabi ti gbo pa won muslimi ti banu je lo ba dide o ni ba npe se na ali wa
1: wal fadilu bun abasi
0: e ba npe fadilu o ma abasi wa
1: fataka alehi ma
0: annabi ba dide lo ba fo oko awon mejeji legbe o ti re annabi de bi pe ko le dide annabi o le jeun annabi o rorun sumo annabi wa dide o ni e pe ali wa fun mi e si pe fadilu o ma abasi wa fun mi annabi wa fo oko awon mejeji o fi owo ko won lorun bayi mabo
1: faraja ila al masjidi
0: annabi ba wo o wa jade lati nu ile re o wa ni egbe mi legbegbe ki lo yoju sa won sabe ekun ti won sun yin ni mi la
1: wa sallati rakata li fajri min yawmi lisleli
0: ah annabi wa dide o wa roju o wa yen fila meji fa won sabe o kirun asuba ajo na pelu nira la annabi fi ki o fe nu awon sabe nu owa kirun na pelu barari o ti ya o si kirun na fun wa
1: suma wala bi waji ila nasi
0: gba ta nabi wa kirun ni o wa fe yan nabi ti lara masalasi o wa koju sa won jema lo wa pe
1: kola
0: o wa koju si won ni
1: ya ma sali muslimina
0: o gba muslimi mo ri pe nu yo dun laaro yi
1: ya ma sali muslimina
0: gbogbo ẹ mọ̀mìnì tẹ kó jọ sínú mọ́sálásí.
1: yá máa sáré mùsùlùmí náà.
0: ó ní mo pe gbogbo ọjọ́ àwọn mùsùlùmí pátá.
1: àtúnfí wíńdà ilá ìtàlá.
0: ń dágbére fún yín ń lọ ọ̀dọ̀ ọba tó ní mọ ẹjíṣẹ́ iṣẹ́ tó ní mọ ẹjẹ́ pin lónìí èmi ànábì ọfà yẹlẹ.
1: wà lé ikún bí tẹ́kí wà láàyè wà tọ́ àti ìyẹ́.
0: wà lé ikún bí tẹ́kí wà láàyè ìbẹ̀rù ọlọ́run ọdọ̀ ọwọ́ yín bí bá sí láyé mọ́ wà tá àti yìí ẹ sì máa tẹ̀lé tọ́lọ́run náà.
1: fà á ní ẹ̀mú fáàrí kú dunia.
0: èmi ànábì fẹ́ fà ayé lẹ́ni fà á ní ẹ̀mú fáàrí kú dunia mo fẹ́ fi ayé lẹ́ni. mọ̀bọ̀
1: wà á sá àwálù yẹ omi mílà lè áàkì.
0: òní náà ní àkọ́kọ́ ọjọ́ mi òun náà sì lò pin ayé mi.
1: wà á kiri ya omi èmi náà dùn yé.
0: òní ni mo ráyè mọ lẹ́yìn bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí èmi ànábì yìí tún fojú kan yín mọ́.
1: fàkọ́ ma wá sábà ilẹ̀ abẹ́jì.
0: ẹ rí àwọn sábẹ́ láàyè ẹ sọ pé sallallahu alayhi wa sallam ẹni sallallahu alayhi wa sallam. Annabi ni o ohun ni ku lo nitori tiwa yi ma bo
1: faqam
0: ah
1: wa sahaba ila baiti
0: annabi ba dide n ba lo le ngba to ba won muslimi soro tan
1: fa allahu ta'ala ila malakul mauti
0: kai anna olorun ba ran malaika ti pa yan ipi ko lo ba annabi
1: ani ahabito ila habibi
0: lo ba ngbe mi ore mi wa won ran si lo gbe mi e
1: bi ahsani surati
0: bo ba lo be ma gbe awon malaika wo mura dada gbe awo re wo debi pe ba nabi ba ri o atara le re koni kodo mu ba nabi
1: fa ini asina laka anta dikhula fa dikhul
0: baba denu na nabi jo ba fo laye bi o wole o gbodo wole lagidi
1: fa in lam yasin laka fala tadkhul
0: baba ni o ma wole o gbodo wole
1: fa bi to malakul maut ala suwati arabi
0: ba ni malaika ko so kale o so kale lawo laruba wa o bale senu na nabi
1: ah
0: la ilaha illallah e come and sing jona ma bo
1: faqala
0: baba pe
1: assalamu alaykum ya ala baiti nabuwa
0: malaika ti pa yan lo ti duwo lenu ona nabi o salama sile nabi o ni salamu alayka
1: ya ala baiti nabuwa
0: nabi salama si ni ti olohun ko ma ba ni nje mo le wole
1: fajabati fatima tu
0: fatima ni da lohun nta malaika ku lo
1: pe baba lati
0: o so fun pe
1: ya abidallahi
0: wo to mo dada yi ya abidallahi
1: ya abidallahi
0: wa fa to to du yi
1: ya abidallahi inna rasulallahi
0: eh anabi te wa wa te tori e salama
1: masigo la bilafusi
0: anabi o rai lasiko yi ko le da yin lohun ibi ta nabi wa nisi ko le ri talu baba
1: fa qala assalamu alaykum ya rasulallah
0: malaika ku tu salam lele keji ipe ki olohun ko ma ba wa na muhammad
1: wa ya ala baiti nubuwa
0: e ro le nabi ike olohun ko ma ba yi
1: adkhul
0: ije mo le wole
1: fa sami'a rasulullah sautahu
0: baba gbo wa nabi ni jina jina
1: fasemia rasulullahi sautahu
0: anabi wa gbohun malaika ku tin salama lekini in salama lekeji in salama leketa
1: faqala ya fatima
0: fatima wa da nabi lohun pe
1: faqala ya fatima
0: eh fatima pe
1: mali faqala rasulullahi ya fatima
0: fatima anabi so fun fatima pe tanu
1: mali ala libabi
0: tani bele nu ona
1: faqalati
0: awa so fun anabi
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin laruba wa kan ni ko mo pe kuti opa baba ohun ni bele nu ona oni rajulun
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin laruba wa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: faqulitu
0: ah anabi ba so fun fatima pe
1: faqulitu inna rasulullahi
0: oh oni fatima ni mo ti so fun
1: inna rasulallahi masigo la bilafusihi
0: mo so fun pe wa nabi oraye o le jade si yen lasiko
1: suma na da salisa
0: oba tun pepe e tun salama be na
1: faqulitu misla o
0: baba kun be un da kojo ti lo
1: fa na sa ilayya na sawatan
0: ngba to wa di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin pa nabi oraye Fatima ni gba to okunrin na woju
1: fa kin sa jilidi
0: o je o pelu re se merin ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to foju kan
1: wa khafa qalbi
0: emi o fere si ni magan idamu ba igbesi aye ohun
1: wa ta ga ya ola oni
0: awo yi pada koja awo to n lo mo ohun ri pa awo ohun ti change
1: fa qala nabi alayhi salatu wa salam o
0: pada wonu le o salaye ba nabi pe to n kele mo la okunrin ti wa yin ni
1: ola
0: eh la nabi ba pe
1: atadi dirina
0: njo meni ti wa mi ni atadirina
1: atadirina mali wa
0: njo meni to foju kan ni
1: atadirina mali wa
0: njo meni tin salama lenu ona
1: atadirina mali wa qalati la
0: fatima ni ma imoluwe mo ri pe salama ni mo si ri pe ilo wa wa imoru eni ti se
1: qala alayhi salatu wa salamu
0: anabi ba so fun fatima pe
1: adimu lasati
0: wa adimu lasata ani ti fole adu lori ni adimu lasata mo bo
1: adimu lasati
0: ani ti ba le ayo je lori ni
1: wa qati ushawati
0: ani ti ba gbogbo adu to da ti ba je le kan na wa lori ni
1: wa mufariqul jamaati
0: ani ti fa ayo ku laarin jama pe to se to wa lori ni
1: wa muhammadul qubur
0: ani ti mu yan lo sa la gidi o lori ni
1: fa baqati fatima tu adi allah wa ali abuka sadida
0: anabi tu fo ara re fo ma re Fatima ba sunkun. Fatima sunkun fa. Anabi wa re Fatima ki omo sunkun ma. Ba ti le u ka pe laye to afira ni le jo kan. Anabi re omo re ma bo.
1: Faqalati ya Fatima.
0: Lo ba ni wo omo mi.
1: Qalat qalati ya waylatau.
0: Ah. Oni ya waylatau.
1: Qalati Fatima ya waylatau. Ni mauti le khatim le anbiya.
0: Fatima lo ma sofo pelu pe iku eni to gbe yan wa nabi olohun soju oju la nabi fe fi ku wa la dibau
1: wa muzitau lima mat khayul atkiyai
0: eh eni to daju to si lo laju ninu awon tin beru olohun ohun lo fe ku laye ni
1: wa si atau likitai liwayu min asamai
0: ba tin gboro la to olohun ti malaika jibril wa soro fun wa eni ti gbo fun wa lo fe ku yi
1: kodi uri matili yawma min kalamika
0: eh la ilaha Only Timba and Nebby saw him. Who remembered what did they want for me?
1: Make a lamica.
0: Hey, lady, you're a soma. Who are about me? Cosas is a malaria or an anu or a lonanuni.
1: Well, I see my Ubatalia, Miss Salamaca.
0: What is Salaman? Don Salaman see me. Thomas, I draw for me. I draw to send for me. I tell on you.
1: La nabi sallallahu alayhi wa sallam la tabuki ya fatima
0: eh nabi wa fogba omo bayi owa wa omo ya oni wa omo mi masuku ma
1: la tabuki ya fatima
0: nabi fi aso nu fatima loju pe masuku ma
1: la tabuki ya fatima
0: baba
1: fa innaki
0: wa omo mi
1: awal ali
0: wala koko aso ara mi gbogbo nti mo bi lomo oju emi mi na won ti ku Fatima yi nikan lo ku awalu min ali
1: awalu
0: e wona la koko ti won ba n pe ta la koko ninu ile mi jo seku bi ba silaima wo Fatima yi na ni ma bo abayi
1: umma qala nabiyyu alayhi salatu wa salamu
0: eh anabi ba so fun Fatima pe
1: qala nabiyyu alayhi salatu wa salamu dukhul ya malakul maut
0: Fatima sara re giri so fun malaika ti o pa mi pe ko wole ko gba emi mi
1: father
0: no na ba wole lo ba wole ti anabi
1: fa qala
0: lo ba pe
1: salamu alayka ya rasulallahi
0: ki olohun ko ma ba iwo ojisi olohun
1: fa qala alayhi salatu
0: eh anabi na da salama
1: ya malakul maut
0: wo malaika to gbe mi emi na ki o bo ti ki emi na
1: ajita sahiya ami ko bido
0: so wa ki mi ni abo wa gbe mi mi
1: bala
0: anabi ni bi tin wo yi oju yo se wo ajita
1: sahiya ami ko bido
0: so wa ki mi ni abo wa ba ile mi nu je babo
1: bala
0: Eh, malaika ku ba soro pe
1: kitu sahira wa qabida in ansantali
0: mo wa ki oni mo si wa gbe mi re ni amo baba fun mi lase pe kin gba ina ni olodun to ni gba
1: wa ila farije
0: baba wa fun mi lase farije ni ma lo
1: fa qala ya barakul mauti
0: eh malaika ti pa yan ba so fa nabi pe
1: qala nabiyu
0: ya nabi
1: Ya malaku mauti.
0: Oni wa malaika ku.
1: Aina taakita jibirila.
0: Oni jibirilu ore mi, nbo lo fisi ejo wa ni. Anabi bere jibirilu, ngba to doju ku. Oni aina jibirilu.
1: Aina taakita jibirila.
0: Nbo lo fi jibirilu si.
1: Faqala.
0: Malaika ku ba so fa nabi pe.
1: Taakitu samai dunye.
0: Mo fisi sama aye ni, nbe ni jibirilu wa ajo nbo tele ni. Among back to this, my yeni, or do all tell me day.
1: While my laika, Yasu,
0: I'm a laika, what puppy back, Miss Summer, what do you want him, Malaika, to be in the day?
1: But I will be Sata, a bit of a bill, Ale, Salat, was Salamo.
0: That is all you bring, Lord, you bring what day, Luna Bawale. Ah, and I belong on Enel and Solo, Olum Timabe. Oh, I never was of Jibirilu pe ko joko ni gberi un.
1: Wa jalaza inda si.
0: Joko ni gberi mi ni mo loro ti mo fe ba o so.
1: Fa qala nabiyyu alayhi salatu wa salamu.
0: Eh.
1: Alam ta alamu anna al-ama qul quruba.
0: Anabi ba bi Jibirilu pe omo ipasuko mi ti toni. Alam ya alam.
1: Alam ti alam. Alam ta alam.
0: O mani.
1: Anna le ami wa kodi koruba.
0: Pe o ba tin pase mi, o ti no agbe mi mi. Wo ji bi rilu omo ni.
1: Faqa la bala.
0: Olorun ti so fun mi momo. Lo je mi na tele malaika ku wa. Momo kun ni ni wa nbi o faye le. Afa itisun.
1: Faqala an-nabiyyu alayhi salatu wa salam. Basile mali lillahi min al-qawamati.
0: O ba so fun jibrilu, o ni basiri ani o si salaye fun mi.
1: Mali
0: ti bo ni Olorun fe se mi si.
1: Lillahi min al-qawamati.
0: Kini t'Olorun pale mo fun mi? Mo gba ipe loni ni ku laye amakile to t'Olorun se kale fun mi pelu mo ti fe ku laye
1: fa ko la jibrilu
0: jibrilu ba so fa nabi pe
1: inna bi wa basama'i qadifu tihati
0: eh Olorun malaika Olorun won be ni sama as ti si gbogbo le kun sama le pata
1: wa li malaika safa sufufa
0: malaika gbogbo malaika t'Olorun ni pata won to lege otun ati lege osi fa won ti fi dale ara si Olorun
1: ya ta si una fi samahi li ruhika
0: won ti pale mo gbe mi wa nabi o koja loni oni lo faye le
1: wa bi wa buli jilani qadifu ti ati
0: si gbogbo le pa jenna kale igbo wa nabi lo kokko wo
1: wa li o bi kulli padi tasayyanati
0: ati se gugu yara kokan lo so pelu awon bi to da awon bi ajinna ibe ni wa nabi o de si
1: ya tasiruna li ruhika
0: won re ti pe mi wa nabi o guke loni mi o gu laye loni
1: fa qala nabi wa le salatu wa salamu ala amduli illahi wa bila amen
0: nabi ba ni mo dupe se t'Olorun fe se fun mi nu Itolorun toju kale fun mi nu wo jibrilu mo dupe Allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
1: Allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
0: Allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
1: Allahumma salli salata musina ala sayyidil musinin
0: Dal ba tu jibrilu pe wo jibrilu Naam, mabo.
1: Kala. Basili Jibrilu, kaifa takunu ummati yawm al-qiyama.
0: Wa nabi, wa Jibrilu salaye fun mi. Ki l'Olorun se ki lo pa le se kale. Ki lo toju kale fa awon ijo mi.
1: Kala.
0: Jibrilu ba pe,
1: "O ba si u ka ya Rasulallah."
0: Te salaye ti Olorun ni ki won se leto kale fun o.
1: Inna Allah Ta'ala.
0: Oba to ni gbogbo aye.
1: Kala. Inna urimtu al-jinani, aramtu al-jinani ala sa'iri al-anbiya. Ai
0: ti sele won fun gogo awon
1: ata tadkhula ummataka
0: o ti sele won fun gogo ojo tin be laye gogo ran tin be laye gogo esin tin be laye won ni wa janna saaju awa ajo anna muhammad
1: fa qala an-nabiyyu alayhi al-ana taba qalbi
0: oni al-ana taba qalbi emi mi bale bo wa ipe pale mo t'Olorun pale mo fun mi yin na lede awon jama mi o to
1: wa sallu wa sallu gami
0: ibanu je pe ni rawon ijo mi me indiku le mi mi pelu nti mo gbo yi
1: summa qala nabiyyu
0: anabi ba pe
1: ya malaku mauti
0: wa malaika ku
1: uduru mi ni
0: summa mi ni
1: fada na yu ali ju kabida ru au
0: ma bo wa gba emi t'Olorun wa gba lo
1: la fala ba baraka ru ni usurati
0: ngba to di pe malaika ku to ki anabi mele to bere si ni gbe mi l'Olorun nabi
1: Balaga ru ni usurati
0: Ngba to wa di pe emi anabi wa de bi eri dodo
1: Bala nabi yu ya Jibrilu
0: Anabi ba ke Oluwa Jibrilu
1: Ma asadu maratul mauti
0: Ala nimi Ya Jibrilu
1: Ya Jibrilu
0: Wo emi
1: Ya Jibrilu
0: Wo ni la wona si mi temi mi vin bale
1: Ya Jibrilu Ma asadu maratul mauti
0: Ni la ala nimi emi lo fe bo Olorun mi yi won yo won yo pelu pele pele Jibrilu ba pe
1: afa ali Jibrilu wa ji aku
0: yo eh Jibrilu ti woju anabi o ri koju yo se wo Jibrilu na ba goju se gbe kan inu re baje Mabo
1: fa qala an-nabi
0: anabi ba so fun Jibrilu
1: akata an-nasa ila waji
0: e se to kaju o si wo mi mo
1: qala
0: Jibrilu ba pe
1: Habiballahi.
0: Wo ori Olorun.
1: Man.
0: Ya Habiballahi.
1: Ya Habiballahi.
0: Wo ni atori edaye.
1: Ya Habiballahi.
0: Wo ni afise rere.
1: Ya Habiballahi.
0: Wo t'Olorun feran gbeda ni keni lo.
1: Ya Habiballahi. Man.
0: Tani.
1: Man
0: taloluwe
1: man
0: ninu eda olohun
1: man
0: mabo
1: yatiku man yutiku qaliba o ayesu ayila wajika
0: talole wo oju re pelu botiri taloluwe to to be to wo wa nabi pe oju re yo se wo ta ma wo
1: wa tabi zakati limoti
0: lati ku to po ka ku lowo ti malaika yu emi lara re talo to be ti wo oju re na muhammad Mabo
1: fali yu gasira le aliyu
0: eh ba to wa di pe won gba emi an won gba emi an nabi emi ni nbo anabi wa ni so tananu ni ama o asole ti so le
1: fali yu gasira le aliyu
0: ti malaika ba ti gba emi lorun mi tan eni kale o wu mi
1: wali asubul ma al fadilu bulu abasi
0: ibnu abasi fadilu ibnu abasi ni ko ma bomi si ba mi ba li ba ti wu mi lowo
1: wa ka falu ni fi siyabi in shitum
0: baba wi e u ti ku bala abi na fi simi ko se nkanke
1: fa iza ka salitu muni
0: baba wu mi ka e ma wu le wa so kan ki e mi ti be lorun mi na
1: ta u ni ala sari fi baiti asa
0: Baba wo mi te te mi se ri bed mi e fi mi le ni bi ti mo ku si na
1: so ma
0: le te ba se be
1: o ri jo ani sata
0: e te mi nu le fu mi ni bi sa ju die e fi mi ni kan le pelu olohun die e fi mi le nu le
1: fa walu man yu soli alayya
0: allah
1: asa wa jalla
0: akoko ni to koko kirun si mi la baba wo mi tan o na olohun to da gugu aye Allahu
1: Allahu
0: oba to dami
1: asa wa jalla
0: josuwe to ran mi ni se ati gbe mi lorun mi asko ti reke
1: Allahu
0: Allahu ne
1: asa wa jalla
0: to koko kiru se mi anabi la
1: Allahu
0: Allahu ge fure
1: asa wa jalla
0: ke mi lo ti wu lo ni ma bo la
1: so ma ji
0: o ni kiru si mi la
1: so ma ji birilu
0: ai ba ran ba pari ti e jibrilu o akiti
1: so ma mi kailu
0: to ba ya mi kailu o akiru
1: so ma ise o afilu
0: to ba ya ise o afilu kiru
1: so ma malaku ni mauti ma jununi
0: gbogbo malaika olohun pata won gbodo debi oku emi anabi ko akirun simi la won to be won fi afi olohun le won wa kirun simi anabi la mabo
1: summa idu yu la ya fawja fawja min al muslimina
0: eh lebi ba se le itan idiwulu alayya Ewa
1: wole ko muslimina
0: ati gbogbo awon muslimin
1: wa sallu alayya
0: ewa kirun simila mabo
1: fala ma sami'u fi waqa nabi alayhi salatu wassalam
0: igba ta won yen gbo pe anabi ndagbere nso fa won yen pe ohun tin lo
1: ba ku abuka sadida
0: gbogbo awon muslimin masalasi anabi madina oku won fe ya
1: baba ka abuka sadida
0: won ba sunku pe eh anabi fe fa won le
1: palu
0: won ba pe
1: ya rasulallahi
0: wo jise olohun
1: anta rasuluna
0: eh won na lati waju wa wo lo jise wa mabo
1: wa samulu jamana
0: ba ti ko yi won na lo ko wajo ta la ma tele bayi
1: wa sulitanu amurina
0: wo la ko ri oro wa ba wo lo ja sise ba wi la tele ta la tele
1: fa isa sahabuta anna fa illa narjiu
0: eh ti ba lo njo la de en dagbere ni fa isa sahabuta anna fa ba ku lodo wa
1: fa illa narjiu
0: ito wo le de adu wo le pada Mabo
1: faqala an-nabi
0: anabi ba pe
1: taqitu fiku ala al-muhajja
0: eh en lo ameli lo tin lo yin fi le lasan ko fi to dale fun yin
1: wa tariqa til bayda
0: mo ti toju mi mo ti to yin soju ona to to te ma rin ka fi pade anu olohun
1: wa taqitu lakum wa isaini
0: mo ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yan file fun yan
1: anatiku
0: akan soro ninu wa si ti mo file
1: wa so mi tu
0: akan le soro o n dake
1: fanatiku
0: ere ti soro
1: wa le ku wa
0: ona le alquran olohun ti anabi fa alquran ile fun wa anabi fa alquran ile mabo
1: Wa saw me too.
0: Ore ti to dake.
1: Iya imout.
0: O na ni kute mi anabi ku lo yi.
1: Fa iza asikala ale ku amiran.
0: E ta ba ri ko ro ife daru ninu eyin ijo mi.
1: Fariji o ila al-Qur'an wa sunnati wa asuli.
0: E lo gbe al-Qur'an ni abi ke lo bi sunnah mi anabi e ma n to kan te se. Era ko pe sallallahu alaihi wasallam. Anabi ni ekuta won sabe sunjo na gugu wa na la tun su yi ibanu te ejo na bo ti to lemi awon sabe o tun ko sa wa na lemi loni Allahu wala ni Muhammad gugu wa ta pe si loni ali seribu yo wala ba nabi ti to ore wa oni gbedanu yo wala pe mo lu dia nabi eni to to je iya to bayi omo kan lo bi saye no omo meje ta nabi bi gugu wa lo pe si loju emi re eyo kan una to bi saye obi ni anabi ba nabi kan fun fatima pe mo sunku mo baba pe ogojo ojo tin ba ku inu ko aba mi awa to fi le na ni ma za ta kuluna
1: ma za ta kuluna isiko alalabi lako ma za fa alitum wa antum akhiwli umami ma za fa alitum wa antum akhiwli umami
0: ma za ta kuluna
1: ma za ta kuluna
0: yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi
1: ma za ta kuluna
0: wo ton pa yan bo ba pada nabi kile owi
1: ma za ta kuluna
0: wo ton pa te yen je bo ba pada nabi kile owi
1: ma za ta kuluna
0: ati bi omo gbadun laye o pale mi rire fun olodun olohun o wa rire rire na se da kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: wo lo ton fowo pa yan leku kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: wo lo si to binu kolowo no dun lo si kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: ta won yan beru agbara mola
1: ma sa ta kuluna
0: e fa agbara yan fi pije
1: ma sa ta kuluna
0: e fowo yan fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: e fa se yan fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: e fowo yan fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: e fa se yan fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: matani e fi baye je
1: ma sa ta kuluna
0: o ba pada nabi kilo wi
1: isiko la nabi la ko
0: nabi ba wa bi o ipe mi ni iwo ni emi na ni mo ku nitori keyan ma ba
1: ma sa fa li to wa to a ro le o ba le ma sa fa li to wa to a ro le o ma mi
0: ma ba ni bo le ti sejo won nabi si eya va ma sa ta kulu ne ki le be so bo le pe se yan na Muhammad moludi la se yi irun to ye ka ma gbo nbe la gbo yi ada wo daye awon yen pe mi moludi emi e lo nitori pe baba lo be abanuje ku nbe ni isata nabi si o se yo awon sabe se fitina ije ko ta nko to ye ka ma ko bi moludi la ko baba lo moludi mi ibanuje la fi ku la suba aba wa se so li we ta se yo ni ja se mo
1: amen
0: yo wala aye eyan to sanfani la oro ti mo so yi aba wa so li waran nu olohun ni je subu
1: amen
0: alapo se ami
1: amen
0: gbo awa ta duo ti won ta ni oni baje olohun ni je ti wa na baje
1: amen
0: gbo en ti adu olohun ni jo tu
1: amen
0: ilu dada ni olohun ni jo tu
1: amen
0: gbo aye eyan olohun ni fa buru se wa
1: amen
0: ala la ilaha illallah
1: amen
0: ebi ko si to ku ma adua na ni oro olohun la ti gbo yi gbogbo aye yen ta gbe soro debi afa mahamudu ya so ibale ami
1: ya so ibale ami
0: gbogbo ibanu je re bo ti le wo to olohun ku danu lale
1: ya so ibale ami
0: yo wala bibi ati kuku ani Muhammad olohun ti ibanu je re yo ti wole loni
1: ya so ibale ami
0: wo to ri dunu le ri omo re loni olohun yi pada
1: inale mamu farijo
0: eni to ku ewule ibanu jamele olohun nu onu loni
1: abusi bi rai fa inna li farija lahu
0: adawu tawe yen loni ku be ni loni ti mo soro yo olohun yo ku me
1: ya saki adiki
0: eh wo ton pariwo ni ra to le wi fun yan
1: la tesi ku bi ma kutibati fa odi tabidiki asibu kan lahu ya fati al khairi onsu nabi maqsadina Fa'inna ma ki so dana o, fi le o, bi le la e, Fa'ina ma ki soda la pele obele la.
0: Ma wi ba fa mi ti ma wi baba gbadun ma. Yo ni ya fati al-khair.
1: Ya fati al-khair.
0: O gbe n tan fe ko ri o ma tele yin yo tele yin.
1: Ya fati al-khair.
0: Eni wa sikiti.
1: Ya fati al-khair.
0: Ara oni ni.
1: Ya fati al-khair.
0: Eni fu banu je lo
1: aye. Ya fati al-khair.
0: Aye yin oni daru.
1: Ya fati al-khair.
0: Eni sewon.
1: Ya fati al-khair.
0: Eni ku soro.
1: Ya fati al-khair.
0: Ola
1: bi ma ki so di na o.
0: Ti fe ko yin ori lale yin ko ma ri be.
1: Fa ina ma ki so. Osurina.
0: Wo ti mo to wo ro wo ra fun.
1: Osurina.
0: Wo to fe ko ni olowo ko.
1: Osurina.
0: Wo to fe ka o ma ri o yan won yan.
1: Osurina.
0: Wo to ti banu je re, o na lo ja re, yo ma da.
1: Osurina. Ma ki so di na.
0: E ni fi ara sinu ku.
1: Osurina bi ma ki so di na.
0: Gbogbo n ta fe o ni pare mo.
1: Osurina bi ma ki so di na.
0: Adawo to le iku laye logigi ko ni bayi
1: ozori le bi ma ki so di na
0: bayi na ma ki so da o
1: fili u bi la e bayi na ma ki so da na fili u bi li la e bayi na ma ki so da na fili u bi li la
2: e gbo gbo da gbe de gbo te ba kaun e ko ti e ma sere
3: inni bi ma ta ma lo na ali mo
2: mi fa mi gbogbo n te so pata ni mo mo
4: ori o
2: mo ri gbogbo eyan fa te mo ti gbogbo eyan fa te fa gbo mo mo yin
4: eh afa te mo gari gari
2: gbogbo eyan fa te mo eh
4: gari gari bunu asasi
2: gari gari ati bunu asasi
4: eh gbogbo eyan fa
2: te mo
4: gbogbo
2: eyan gari gari
4: otinu
2: e wo bunu asasi
4: liri tiri
2: la ilaha illa
3: inni bi ma ta maluna alimo
4: gbogbo e ko to mo mo
3: inni bi ma ta maluna alimo
2: afa dada yi
4: baba
2: e wa ro pe ni tin ba wa soro
3: ya you are rasul ya you are rasul
4: e yo dise mi olohun
3: ya you are rasul
2: ti mo ran se gbogbo yen ti mo ran se
3: kulu mina tayyibati
2: da de ma je e ma je te ku je ma
4: e to mo
2: e je to mo
4: esinu
3: kulu mina tayyibati
2: afa e ye je ku je
4: idoti aje elerin ma
2: eh
4: idoti aje inu elerin ma
2: esinu
4: ku nbe
2: e je ku je le nje gbogbo nje e ke je te njo mo ogun na te mu na je ku je ni
4: ikolari tin yo aisan ni nbe nbe
2: atan pa ku ese nikan to ku
4: pa ku ri sare
2: atan pa ku ese nikan to ku egun agbari eyan won legun manuma
4: manuma
2: e mo kan ni ko bi so gba wure ni
4: ha
5: ya umma
6: omo ti won bi pelu foju adariru ti ori na ko te mo san yato soru
5: ya umma mashakilu sama
6: ya mi
5: mashakilu sama
6: sama te ma ri nde ma wi ni bawo lo ti ri gan
5: wa madiya u wa malik amr
6: iwo ya mi kini won pe ni male wa malaka
5: wa malik amr
6: kini won pe lo supa aye ti su mi baba nawo lo si mi igba nu mi ni li susumo
5: an-nuru indika salami
6: binu la ma ba je ku wo lo wa foju
5: an-nuru indika salami
6: ya mi anuru
5: indi
6: imala ta ni ti gbogbo yin wo ni
5: kasalami
6: yo kuku lori fe mi inu le ni gbe ya mi
5: wa ila o hal
6: o ma si emi olohun o se mi
5: alakiri ayata bi geri aini
6: ma lo aye bayi la ni fi oju ri na ni
5: ona zan
6: ya mi
5: Maza janaitu mina dhunubi biha yuakizuni likadar
6: Yami Maza janaitu Irese woni mose
2: Mwa babo sunaje
7: Na
2: Ebalo yi Bibi nso kale Tante kilo mi Kine anadu mi Weni Oberi Mwana na bako yi da baita Owa kujuki orolong Uitu uo misusu tun bi mari layi o si le mi lo mo abeni ama o azihi mari ile ina gugulo mani
7: allah
2: ina o ma lo guna
7: laba doko
2: ata
7: mariama
2: imara da bakko fiyare o gbe lo o wa ko ju sibai ani wala wala albaraka ta ne ko ni ruwe riba fo mo ola no lo si sebe e wo to tara mariama jadi
7: tani ko niru e ka pe lagbaja loyun si bi ma ti o so rokun ri te dibe ti o so fun yi faje ni maryama ya nabi isa ko mo kun le do ni
8: allah ya rasul allah
7: elomi atori pe yawo re bi mo obirin yo si ko
9: doko won ba si pe o diya
7: elomi ko ya we la ko sile ani mi ba ni mo ko so le mi ama ma be le gogo tin je ko mo si ma gogo bi tin mu ko mo si ma bi tin wo so ko mo si ma ba ma ti le ki o de lo le ko da si ma
9: ani ma da
7: fi

0: Arnagdao, Porikambasson, Arnagdao, Ayin, Awa se wa ni Ayin, Alan Bango, Ti, Gbogbo e ba ro so mo tan, Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana, Porikambasson, Arnagda,
1: Ebi agbada, ori yen ma wulo faraye, ki ba fodanu, o npe, ori ba ti wulo katoro.
0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o ajeyin ga Olasukan mi ka sa ma se daada aje o ko bi e ni kilo wa oro je no ohun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
1: begberun laye ka tewo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: mima se kola fi lo lowo
1: more ni ti o ni ese
0: wa like se mima se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lodo loro ni awon abo fi mi o se ma nla gun awon ni wa fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abola
0: ni Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa n bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile wo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun to se twale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi lola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: eni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because e tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: epete
0: olorun ni npin o lojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon te bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile o si ni ri bi alolan ni npin gbogbo lala koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo alolan na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan.

0: Adeyinka Olasukan mo tun ti de bi mo se de papin balẹ fila Ilazaro ko ti so lori obe ninu awo tangara to ba ti pe ale ni eto yi lo ba nfe dodo yin be en ka le o to ba ti pa aro na ni e ka aro to ba ti kosan ni e ka san bo ba se pe irole ni e ku role to ba ti tun je ale le kan si e ka le ilu ojo ilu olola ilu ojo ilu olola awon agbalagba so pe to ba se poru lo ba dodo yin be na e ku ajin o aki yin be o iba olohun oba olodumare olowo gbogboro bi owa aso okepe ko je oba to ti wa nipile oba to mo wa kawo to mo mama wa atun ti de loni ayin adase ni hun mo ibo gbodo hun mo mojuba pe be owo mo se ba pe be se o tun juba telese ti ohun to bi de popolo tan Adeyinka emi na tun lo mo dagba papin ba le filo ayin ba mi eyin ma mi se binu se mo pe aso pe loko be ri ona lojin o eleni e la ton ni ka wa se akanse eto fun ti oyo ati ba unity forum to ti ye yin tele se mo ise ta gbe dani ninu oyo ati ba unity forum bi te si waju jo se ba emi ateyin ti o fi ba ilu oyo lori ta ba tin te si waju ani gbagbo pe ilu oyo na mo te si waju ni mi gba ite si waju se be emi ti o ba eyin ti o tun ba gbogbo wa lapapo jake jado dele doko na ni agbeda ni ninu oyo ati ba unity forum papa julo ilu oyo to ba le ni se mo pe aye yi papa kan fo emi nikan ko mo wa nu agbara wa light and light iwo ti mo wa ju sinu odo eja nla ni iwo mi gbe ni ile ise wa ni ahin ajise bi oyo online television and radio ki n to wa ma so fun awon ba mi ti ajo wa ni ahin ka to ma gbohun safefe eja tun gbo eja tun fi orin si orin ilu oyo nsi national anthem to yo nu o teyin na ke lo ma ha sori lori re ibere o pada wa ta para fi ebun ta lori orin yi anthem oyo nu mo nbo na to ni apa otun mi ni ayin mo ni agbalagba baba kan tan wa nbi egbon won ni se da ko e ba nki awon ara ile ke da ko yin
1: mo ki ara ile mo karoko oruko temi ni omo oba Oladigbolu Muyiden Adekunle ti mo je okan pataki lara awon omo egbe Oyo Atiba unity forum
0: baba e ka bo si ori eto wa ase faji esa kola pe ni faji esa for Oyo Atiba unity forum

0: So, Baba, I'm a pay in Nigeria Tower, Lenny. You're ordering Kaoda Binka, go rockbo. Suba, I talk about fun way, Laura, man. So, yeah, well, me, the bear, look me. If I look being cut as in law, law,
1: law, son of who
0: I mean.
1: Nigeria, I wonder what time do law is a Avicolon Quayo.
0: I know.
1: I think Jatimo, Ototoranio,
0: but lie.
1: Go to the pastor who school, ma. Come on, Moto Jail. Bawo yen ba bawo si yo ki dodo won yo bayi won mo pa won yo
0: ba bo se rinu
1: so idi ni e na lowo lowo ta mbo ayi Nigeria gbeyin ni ko lawon se dada fun
0: ami o ami ase
1: ebi pa won yan
0: olorun ba ngbo
1: opapo ebi
0: o gaja fo meke
1: ko se janu omo ya
0: ebi buku ni ko da ani se awon agbalagba se bo won le ni ebi npa won ni gbo waasu ba ban se waasu fun ba yo ma gbe oju soju sama bi ki okele amala ko ma ro bo latoju orun
1: o gbo ti o wi ni
0: bo won se so
1: won ni ebi pa mi o se ri fe wi
0: be ni
1: to ba no o fi fe wi o fa jona
0: ah mo be wona ni o mo be so
1: anu fe wona
0: se won agbo ni to lori le
1: lejo nje onje tun ni o
0: onje tun ni nisin e pe awon eyan ti e wo pe baya ka ti e kokko ra so na pe tebi ba ku onunu se ni awon eyan ba ka kiri nisin ise buse
1: ki lo nja so
0: ah to olorun ba oni fi ebi pa wa ebi aro ebi osan ebi yale ta ko ni pa emi ati eyin o te n gbo wa lowo lowo e
2: o yo ko pe o de no o si o to kontara
0: n sugbon ta ba wa tun so pe boye bi nbe nlo sibe sibe na awon eyan mi won ti tun se daada awon eyan mi na n gbe mo tun la won ta roko lana lana yin mo ra won ta ko lo bi le won lana lana yin ba wa gba awon eyan ni mo pe ka mo mo wo esin ele agu alaago sare ke eyan mo wo agu alaago sare
1: de yan ba wo to se de nilu eyan fe ko nit but you lowo lowo bayi abi ko kalu ko ko da so ara ni won tara e lugbe won ku ni won te
0: won ku ni won te
1: mo sare nti agbara re oka mo fi koko fan ti o jalu olorun so kon ka du ko du lori owo e ti mo mo ko yo dana
0: o da
1: ya gboro yo da de ma baba yi lo
0: amen e seun e wa ba nki awon agbalagba ninu oyo ati ba unity forum
1: ba ki won olorun ki won
0: to
1: awon agbalagba awon agbare ti won duro ti wa won duro ti akon je ki oro wa meri oro owo wa da si ni mara won fun wa ni mara ni gbangba ni koko won wa pelu wa gbogbo awon agbalagba lori oyo ati ba unity forum patapata laki ma be latodo evangelist akade aketode moses agbadada na de dutia baba anu oluwa adupe pupo lowo won alaji dada adupe pupo lowo yin isiaka adugoke won po lawon okorin be
0: ta ba ni awon da ko ile ile osu ile omo
1: awon obirin ajade scott ba oku
0: awon se be
1: alaji jabu yes jabu no wa
0: jabu alare
1: alaja akade jaj ade kan bi ya ti ba gaga no won se bebe o ba se ya ni saki ana wa nbe so won se dada fun wa gan awon po
0: omo ba mo fi owo ato ma koko di yin lenu na ege ki tun koko gba ohun alejo wa keji na ta na wa ha yin ka to wa para fun para sodo yin mo nbo na

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba se da orun labi umbrella eni to olorun tun fi wa si nilu oyo alaafin bo atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori e lowo eni da ku mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka bi esi ku aba yi
0: ata lowo lodu bi ye
1: ka bi esi ekun oko alasejo toju alasejo bo mi gona ninu ijoba yi oyo ati bayi ni ti foro olorun jari ti wa se o
0: ase wa baba
1: ase bo je popo o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketode kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu Oyo ati ba Unity Forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: so mo mi won ti wa ninu ile agodo pelu mi ni ayin mo kan be ke ba wa yanan na oro yi ni tori awon eyan won ro bi baya bi awon etaworo la awon mo tan wa ni public school pe private school awon eyan ko mo lo ni se o pe awon mo to ti e wa public o to nkan egbobo la awon mo se po ni public school si nisin
1: e ka so gbogbo le o oyo ni baje o
0: ase wa mo mi
1: oyo ati ba oni baje o
0: ase wa
1: yo ma roke o
0: ase wa
1: iwaju iwaju ni ope bisi buwo si
0: ase o
1: iwaju iwaju ni oyo ti bo mo lo
0: ese un ami ase mo mi
1: e ba mi se kabiyesi falafin
0: kabiyesi o
1: e ba mi se lekan si
0: kabiyesi o
1: e ba mi de lade
0: kabiyesi o
1: to
0: e ka yi mama to oya
1: pataki julo e je ki n soro lori oro west
0: oyo west
1: omo po
0: to
1: ni oyo west mi ni daruko school kankan ṣugbọn awọn school meta kan wa ti mo mo
0: daju daju saka
1: o daju omo 71 class
0: ni class eyo kan
1: ni class eyo kan se ba wa bere lowo awọn omo yen
0: ehn
1: iya re nko o ti ku
0: subhanallah
1: baba re nko o ti ku
0: olohun mi ero
1: odo ta lo wa odo grandma
0: olohun
1: iya re nko o ti ku olodo daji mi
0: so
1: awọn omo yen lack opo lopo nkan ko si we ko si viral aso school o ti ya mo polopo mo ni di
0: subhanallah
1: so ti oyo ati bale bale ran wa lowo lati fun awon omo yen ni aso kan le ma ri wo wa ti school
0: okay
1: omo to ba le ran wa lowo fun ni iwe inu wa dun
0: okay
1: e se o oyo ni baje o
0: e se ma mi e me ti lo e me lo

ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese tengbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.

0: si YouTube ga lo ma gba orin o bi ipo wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo bi si repeat ke wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe un eyin iyanu te fi o sele ni wo yi olaun ke lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe nti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi won so mi ni suna ka sa ma se daada so be mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi ayin adeyin kan olosukan mi ka sa ma se daada ti mo ton fi o ko ti mo nje kilo wa ko yeyin eyin o ti mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma a je o na la tun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele iye mo pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olorun gbogbo tin dun yin lokan te fe ki olorun o se yanu lori re ni wo yi ola ke mo so fun olorun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christian Afolabi orisun iye pelu doctor o ko baba yi se nta pa nlo si gbọmọ mọ pe atabatubu na ni atabatubu na ni na doctor Olayimi Kababs atabatubu ti won jo ko yi aunty mi Christian Afolabi orisun ye tan feature Olayimi Kababs atabatubu ayin ke ma gbo ke ma ri ti re ke ma aso fun olon pe o fe ki anu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola ayo ki yanu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola te ba wa ti ni gbagbo emi gan gan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lohun so iyanu sele lori e
1: si joye kon ni lu samaria ni tori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbo ni sababi yin o tori eyan kan lọlọrun ran si eyan ayin alan o ni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo ayin eyan kan ni o lo e ma gbagbo ni sababi yin
1: kere o ja o lọrun niyan ori be o se be
0: gbogbo awon to lo n ba lo fun yin ti yanu fi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: lawo e se dake lati ma fun rere awon lati leyin ti ani ayin torori eni na ni ngbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun wo wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won ti je keru wa o da adeyinka mo tun ti de o an dupe lowo gbogbo yin olomo yin omo ye oju yin omo number le yin gan be fi be ju address yin fun wa dupe lowo omo number le yin iya no sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo nse ran lowo fawon ta wa nu ma ri lai ki n bere nkan kan lai ni niran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ayin emi ni mo ma nso fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lo ki adua yin ko le ba tete je itewogba ke ma fi sara ti leyin nibi ke ma se ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kankan ti won ni nkan kan ti won fi le san adapada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro
1: agbagbo
0: enikan te ri pe aisan n se ti orowo hospital san te ba san wo awon te bi npa te fun won lo nje te bo won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ayin awon tadua bi mo n tete gba re oni fun mo n tete je itewo gba lodo olorun ba mi edumare ayin oba mi edumare alamo to mo ri ele mere o na lo n fi gbogbo ti mo n so yi sin lenu ti mo n so ni wakati aje asiko yi o ayin ara olorun ni o
2: mo lorun oba orun ti ma soro ni igba mi o tun ba wa soro be loni kete ti gbo mi
0: o n ba yin soro lowo leni o n je mo pe gbogbo ala koja yin gbogbo ite n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olorun ba mi to ba fe ku danu bayi koda ni retraces re yo wa da bi e wi pe
2: dandan ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: won ma fi rele duro
0: eyan ma ti bi sanake sogun adeyinka
2: kiko
0: e ma lo emi gangan na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyi loro olorun to
0: tori ile tolo nko ni mi o adeyinka olasukan mi ahin ko si baba nla baba eni na ti owo ndori pe ile tolo nko la wa o na ni nje ka awon eyan tolo nfe tawon na nfe wa ni nje ki won ma nfe wa o awon tolo nfe na ni won nfe wa o ntori eni tolo yan na lo se logo ahin ribi yanu se nsele ninu aye mi bi ahin ribi yanu se nsele ninu aye te mi na ibi ta wa lesin kola wa leni o olorun ba ngba ibi ta wa lesin kola wa lodun yi iyanu olorun ni o iyanu olorun kese mi mo se o egbo mi oro wo le mi mo so na adeyin ka ide wo ni mo ti e ma pe iyanu olorun ni nsele o anu olorun ni nsoro laye mi iyanu
2: seti
0: iyanu
2: sipo
0: iyanu iyanu iyanu iyanu tin sele ninu aye mi

0: Fun Layo Alasokan mi lo na nje lori YouTube. O na ni nje ni ori Facebook. Okun Lola Fun Layo Alasokan mi Amejoy. H A M E G O Y. Amejoy. Okun Lola Fun Layo Alasokan mi Amejoy. Of Jesus Harmony Ministry. Layo wa ni bi na ni. Eni to lo nba saanu fun lo bo ninu ewo gbogbo pe won kidnap eyan lotun lo si yi ai mo ye awon elomi ti won ni won laye ta won ni nkan kan won legede won ni nkan kan to je pe olorun si nko won yo ta ma gbo eyin kete bayi na ni bi mo nse anu lolorun fi ngba won la o anu ni o
1: odore lore ti o wa
0: eyin ba sa ti nigbagbo pe olorun nikan na lo le so ngogbo ko si nkan kan bayi to soro fun olorun ba mi lati se fun ni pada mi yi nti e mo ko si sugba yin na e sumo mi nibi e ga da soro yi e da soro yi oya olorun oba o se o emi mimo o se emi amo awon wo le tori pe iwo lo ngogo fole wa awon mo se o o seun
2: eyin lo gbogun fole wa ebi mi mo ese

0: ṣe.
1: Ya salam, ya salam, sule jalale wa le kira.
0: To ba je family member gan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri.
1: Olorun ba nikan la Yesu. Olorun ba nikan la Yesu o. Olorun ba nikan la Yesu o. Boyan kan ba ran Olorun le ni. To tun lo nda la mu lola, to tun da la mu lotun la, to da la mu je merin. Ore wa pada su. Ijo mi o ti le bo si kan ra, ko je je pe boya ko be kan ra mo gan boya o ba nkan mi nile. O ba nkan mi de. Yo ba kan ra mo. Su ba Olorun. Ko si gba to kan le kun to na ki do Olorun ti o je o. Aba e mo ke si baba ido Olorun. Aba e mo ke pe aba ido Olorun. To ba ti mo ke pe to mo mo si le be Olorun. Oh, oba ti gba adura ni.

0: Oluwa ni sing loruko bada mi tin kọrin yi orin po
1: oni ko
0: e ri pe awon orin ijele ni mo ko wa mo ti tun fi iyanu ani wo yi ola mo ti tun fun na kun ara awon catalog orin ta ma nlo tojo ni emi gidi e ma pa awon orin to gbadun ya yin le ti ma ngbo won
1: tori
0: e tun ma ba orin pade tori won upload iyanu yo sele won si ori saba wa na time gbo ni gbogbo gba tori pe ni wo yi ola o ni wo yi ola by this time tomorrow iyanu sele
1: irawo muro emi

Oki ẹyin temi ni United States da gbọ mi lọwọ ẹyin temi lati Canada ẹyin temi lati Benin Republic ẹyin temi lati Ivory Coast mori owo yin be won o e seun o mori yin owo yin be lati UK na ẹyin ti lati United Kingdom atodo awon ba mi so ni success o dola omo okundare omo won ni lo badan awon temi lati London nu ti won e se won ma nawo se alo re ko re ati ba mi lukman for line akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo ojo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo ba mi saminu omo adepoju America ebu dola aja ni oba omo won le ruwa ojo ko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lo mo mu si olomo apa han o omo olora gogo de asigba lona to mo Tobi tun dori ba mi fata ibanlele olusola olusola isola bandele pati United States of America na omo wa loyo alaafin o jo pase kere mo de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tolo mo awon ba mi alaji dada ese won gbogbo imo ki patapata eku iti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ti ni ba kokan o fi de odo eyin ti le ti le latori baba fata ilamide latowo london state madam fun mi kemi lati ilu ibadan artist michael ausola angelo lati ilu abuja adegoke isiaka abiodun aladigbolomu idini adekunle evangelist moses akande akintunde omo won ile ogun alaafin oke sokun nilo oyo Tobi dori Afolabi Nurudeen ni alaro latori le de Libya modupa o modupa epe okun ope olore adanda tan ni o ba mi etiri multipurpose venture Asiru Ahmadu lati ilu papo e se o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu papo Asiru Ahmadu Tobi dori ba mi ba Asiru omo Adeniran lati ilu Eko Eko Aromi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafin ojo pasekere made omo ati ba e seun eku ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa light alive ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin ka boya bi ti mo ti gan ko eko ni mba wa

itura yo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile olu eri gbona o ka ro ma de mi atin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo ta tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lo di male eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awerin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa ni je emi tun nipa ti je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awerin aja lu ojo ti e gbo lasan mi n ba reran ko emi ase raba le eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lojumale se mo pe yin na lojo jimo let's keep this Friday only. Ka keep well only. Oh wow, only. I am a fair one, Milo. Mo fe wo nu oro lo. Adeyinka. Se se mo po lo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun, Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n fi ja awon ara saaju ke n fi gbe ere kongbe kongbe se koro mi ko mo dun ma awon eyin ninu ko mo dun ni eti awon eyin ka mo ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo olorun wa fowo to ahan mi o ti idera itunu ko ma wonu aye tebi na mo n bo na gbadun orin ti e mo jawab

0: born in trust in me. I want you to learn to share.
1: Emi ati yin ani jiya mo orin oni temi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don para si bi ri sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju fun ti bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni a ton lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni je ya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala hawla wala quwata illa billah alil azim ayin
0: okan to more lolorun peran edu
1: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

ya ko ni to se mi ati ani jeya mo ojo ekun wa ti dopin a ni sokun ani jebaje ani jeko a ni kika ba mo bonu o ti di ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se nka gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo gagbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogofa ka ma lo ma fi gogofa o nta owo owo ba ti to oluwa se la ni jiya mo lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole aja gbo okun lo la fun layo le kan se si.

0: alasi ajise bi oyo online radio and television olola mo barode o ma gba bi mo se nbi
1: akai lai oke mi na emi ni lumatek yo
0: oya so pe ega ega o baba dada ega ega o

0: ko to se le mi wele wele kan bi oro ba de mi ki ma tun si so abala keje na la tun bo si e mo so December lenu o osu baba baba baba osu woni nba ibo ni nba le ati mo pe asiko aye la wa yi kurukuru a ma la luja a ma la koka a ma la koka o ni ri na ri tin be nwaju boyo kokan ti taku to taku loru majuma to wa nwaju kurukuru o bale eh ni ri na ri to wa lo kan be tan oju be lo nti o wa se ti o je ki adele layo ka dele pe na ni ka ma se ni pele kuti ka ma se ni pele te jo ga gbon lori pele kutu la pa mu koru pele amukuru to ba leyan ni koropon o ti dohun afi pele kutu pa o
1: mo tewo
0: e ma so osu December lenu ewo lo su baba baba baba ayine ke so ara yin ka ke sara yin o asiko ye lasiko December ma n bo si ni orile de Nigeria o
1: mo jo wa mi
0: be ba n wa ko e ma mo ti o be ba mo ti e ma wa ko o elomi o se ra re tan yo wa leyan kan ni so hun ni o ba mo ti yo ba mu yo ba tun bo di steering
1: imole ha choke wa ko jo
0: ama fe mi ara e ta kaiti e mi yin ojo yin loju nfa se mi yin ojo yin loju ni fa elomi a se ra re tan a leyan ni se ohun teyin ka pe nbo bi awo irin aja lu oyo ti igbo lasan bi o ba re ran ko a se ra ba mi eyan ko ma se le mi ko ro mo ba le mi emi oro mo wonu mi ka fe fe rere omo wa gbohun mi rokun refe refe fufu lele rere ko mo gbohun mi rosa awon leke iwe keyi da e mo wa gbohun mi lo lu kefun deyin ka pe nbo bi awo irin ajo ko bi eni kilo wa ka sa ma se daada ani awon eyan wa awon eyan wa won ma wa gun okada ti o nina ki lale ti o ba se pe nkan je lagbare nje lopo lo eyan lale lajin lale to kunkun ko ma gun okada ti o nina sai mo pe nkan je lori awon eyan wa a kan so pe Nigeria n blame awon leaders ni o kan je pe the apple doesn't fall far from a tree abi bo na se ma se bo ebo ti ba yo n leyin emi olosun ko lowo je ba mi fata e ba n dele e wa ko n le bo ti n lo je ba mi sa menu adepo yu se ti sun.

se pe nkan je ne agbare eyan ke ma gun okada ti o ni na ki lale for next part of the beat ni pe won ma wa tun sare isagusa dan boy won ya opolo awon eyan yiwo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini kan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwa eran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o ni na ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika ba mo bonu abamo ni si gba yin oro mba mo mo ti se mi zo tin teke ni mole yun a lo mu ese re mole lori titi oloda tese ba wa bo yati yati oya mole yan mo yan mo yo wa di abamo ni gba yin oro yo ma wa kika abamo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

lawala wata ira bila bila si ndere ko si agbara kankan ni kankan ko agbara olodun lo ti ma re itura yo ko ba le mi atayin tokan wo ba le aro de wa ame itowo ni ko la ku o gbogbo omo taka ba ku onu epo na ni nko jade gbogbo awon ta jo wo 2021 na la jo ri opin ta fi jo bo si 2022 a tu jo ju be lo lola olorun ba olodumare olorun ni so popu ni soro koni jeje popu ni soro koni jeje popu la won tan gbo koni se wa loku o alaye la won je lojo kojo a tun wa mo agberere kongbe kongbe se

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Ajisebi Babeni Kokan.
1: Ibaya ni agba. Eyin le kin mi losun le la mi le ri e ni bi mo ba ri ma lo. Oku ki pade osa. Osa ki pade oruke je kin ri se boju arin la o pe tani o pa mi.
2: Boju arin la o pe tani o pa mi.
1: Boju arin la o pe tani o pa mi.
2: Boju arin la o pe tani o pa mi.
1: Emi de ilu toro mo fe sire sansan mo fe sire gidi mo fe soro enu.

0: Abotika temusun ni si se kisa emi ajisun jalale nba wi le nga pa bi alakan funfun
1: o to baba mi ajisun jala awa o ba tere wa be yen ba fe gbo mi nira tele ki soju boro dana ogun fun mi ki nya gbo mi jakana ki mba wo
2: o ta ne be na ni o ajisun jala ba so po wo ni won ku emi ga o ni gba
0: Baba wa ka loke ma si fa le ko ro to ga ye gumi gara gara mo kini se yin ki le je yo ah se ni waju mi le gbe nle ri bi akwa laun gba ogiri ko wa buru ko ba je o sala dun ara mi ni ai gbe komode o mo bebe bo ba le danu.

0: binu edakun eso otumo re ko ye gbogbo wa
1: oda bi e ba se pe mo ro ti baba mi ni dogun tori mi doji ya ni tori mi ni jesu to dariji mi nigba ti mo dese gbogbo ese te wa se yi hun wa binu mo ti wa dariji yin hun o so tumo re ko wa ye gbogbo wa olodumare on da npe lolodumare yi o ko nla ni eyan laso gbodo je oba to da gbogbo wa ni kuku jebe olodumare olodu on ti yoruba npe lodu ni nkan to tobi bi yoruba papo ya to tobi wa lawon podu oya bi yoruba ba jayo to po wa lawon jodu wayo sugbon are ti

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni phone mi wa

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni ti gbogbo wa ba ti gba pe iya yin awa nti anti ani o awa la ni o a si ni gba ko ba je
1: ni gi won gba de o la
0: tori boko ba ro ko borokun boko orokun to ro sa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun ko ma je ta won ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo apuro extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni borumu
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogo
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya

0: gbogbo wa la ti kọkọ gba pe Nigeria n moru lọwọlọwọ pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa akọkọ wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro se gbogbo wa la mo pa ni soro abẹ to ti gba ko ti yeye pe soro wa ti mo pe wahala wa bayi won la won ti mo gbogbo wa la ti gba pe wahala wa akọkọ ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kọkọ gba ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona abayo eyin temi mo ni 11:30 ni saku tele sugbon oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla ore si ge ka nla tori kini re ni olohun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo mojuto to ba se ti doro Nigeria oro le Yoruba taboro ilu Oyo ija ma n fo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo fe sa lo
1: ni lo lumu ani bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba wahala o da o ola ma ja ri wahala ogun o da ogun o ri bi iyan ogun o tun ro bi eko o kọlọ maja arogun ko sogun onile yo dokere ọlọ maja arogun
1: eni borumu
0: eni to ba ti dori le de Libya o ni je po webu aye sunnu le eni aforunro owe ofu tu fe teni o tori boro ba di adagban to ba ka adagban datan a mo kan jeje mojoko mi Adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de Libya e bi won ni Syria lohun nbe na.

0: Edona, kini nkan to work ni orilede yi na? Kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise? Ki lo work? Ti e mo pa ti fail as a country ti o modun meta din logun to na bi be gun bensi. Kokko code o. Ole ni o, ko mo nkan kan ko ni se kankan lowo o. Kokko code ka ti boya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to ye pe lati kekere ni won ti ma mo ba se ma nkan code ni won ti ma solve problem. Te ba se le solve problem o soro e le ti be do lowo te ba se le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wojutu si ona bayi la fi le sojutu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba do lowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come gi ori eyan come gi ori girlfriend re bo na be so gun owo se mo pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
1: ile o
0: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
1: lọba won soro eleyin
0: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni legbe eni aburo eni laburo eni fomiliki eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lo mu
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la nhu wa imatare ni nikan lara awon soro tin koju ile yoruba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko be temi mo gele na ni pe iwa imatare ni nikan selfishness
1: awon ijoye won
0: selfishness ti ndamu tai na ni ndamu kende e ti ndamu yoruba ni ndamu awusa e ti ndamu awusa ni ndamu yibo e ti ndamu oyo ni ndamu ibadan afemi nikan e ti ndamu ibadan ni ndamu saki ni ndamu ogbomoso ti ndamu jebu ni ndamu ilorin ndamu kwara ndamu ekiti ndamu ife o taye na ni ndamu wa losun o ni ndamu wa lofa o ni ndamu wa ni sen ndamu wa ni saki ndamu wa lawon ayin ibarata mejeje to fi de to fi de gbo ara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi do yo alaafin to fi de te de
1: eni lolumu
0: ni ndamu wa leko ti ndamu wa leko na ni ndamu wa labuja o imotare ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe gba pelu ohun ti mo nso yi ara mi oye yin eyin o ti gba
1: ile o
0: abi se gba be imotare ni nikan ni o selfishness ni o bamu ni mo yo emi omo pe bi npo me nikan kan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon kekeke nba lowo awa agbalagba selfishness ni o imotare ni nikan ni o
1: orumoru eni lo
0: apeketẹ yi wa n dagba inu ọmọ adamu wa n bajẹ adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu ọyọ ti gbo lasan kasa ma se daadaa ajo ko bi eni kilo wa anibemi oba ranko mo raba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo otito gangan gele le mi o so isususun iwa huna
1: ko binu
0: ẹ̀hún mọ̀lẹ̀ o ayọ̀wé àwọn àgbàlagbà ni kò ní hun mi.

0: ni saminu ọmọ adepọju se ti sun orun we ke se ru akoko yi o e ba n kisa awon eyan yin gbogbo awon tan gbọ mi lọwọ e to ba n kisa lo mi pe ka na kan wa gbọ to sele laaro yi ka le ri eko kan tabi ikeji kan be e kisa awon eyan kisa awon eyan e kisi won logun logun ke tun kisi won logbon logbon
1: o wa ni
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon npe ti eleduwa to fi si alodo ni aye
1: ibi o bara re
0: nitori pe ba ma keke ba subu awoju bagba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: o ma ba
0: won fi asipo yi ki olodun olodumare olodun to ti ma nba nso wa ba nso to ni na je ka won eyan kan tun ri e kokko ninu oro mi kari nkan di mu kari nkan mu lo le en kemi na kin tun wa so de bi ire tori re lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kongbe kongbe si mo tun fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gboko bo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti won gbe ni lu ibadan Afolabinu Rudin Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Lawyer State wa yin eyin pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr. Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Lawyer Alaafin nibi sugbo mo Ibadan la won na o artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja eyin
1: Beno guys
0: eyin Adegoke Isiaka Abiodun boda mi omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin baba mi awon baba dada an baba rere babake awon baba alubarika latori baba mi Saminu omo Adepoju ni United States of America yin ni lu California nibe omo Eruwa ni baba o Eruwa Ojoko agbedudu ori okele omo akuko gagara ti ko le ru agbe ni ndajo won baba ton lo omo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segba egbe wure gbewure baba ta ni segba egberan gberan akuko galaja akuko boboro akuko gigiri akuko gagara to tun sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segba egbe egbe eyin baba ton lo omo oju ra be sa e ki osoju wa ba lo omo onilu kan ilu kan omo onilu kan ilu kan e tin dun gbomu gbodomu loju de oba baba mi Saminu omo Adepoju eyin omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma po ko na la bi po ba alade baba adupe ninu gbesi aye yin pelu iran lowo loto losi te se fun le se wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin o e kere oko dele abudin to mi ofun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayina ni won sugba lu oba nilu ebo United States of America la na na bi se le o baba mi mo kiyin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere made omo atiba ni bi dadin polowo kowo ko ni bo gba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba daapon ko mo alade ti o le ba ri nkan bula nbe ko le ba ri nkan bula nbe omo oyo alaafin ojo pase kere made omo atiba awa logun gbadu oran senkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tudanu baba mi fatai bandele olusola nilu oba alon mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi lokokan ijeji gbogbo awon te ma ran alo patapata ka bata jake jado awon ni anjale ma wa awon na njale ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won ajo ti suwa o awo ba ti gboko bo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto labago pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ laba pẹlẹbẹ tebi oba ti ma pẹlẹbẹ wa Asis Sarafa Den Olaiya gbogbo àwọn tó máa ń nà wá sí wa lọ́nà kan ọ̀nà kejì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o, iná ò ní tánwó yín láéláé fà àbàdà. Àtàwọn míì náà tẹ́ máa ń ràn wá lọ́wọ́ lọ́nà míì lọ́nà míì. Bí àwọn Best Icon Furniture, Plenty Fashion Home.
1: Fedu Fọ́nà o.
0: Badmus Ajao Dauda AJ Honesty láti ìlú Èkó. Abdulrahman Abdulbasit Graphic Design Awanu Látọ̀yọ́ àti Ọlánìkẹ́nà Graphic Design Awanu ló ń nà. A dúpẹ́ o. Mo tún fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ S Abdulmalik Wireless Communication tí ò bá sí òun ni ìní mọ Ọlánìkẹ́ o. Pẹ̀lú gbogbo àwọn tá ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ nílé iṣẹ́ wa ní àhín, Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ online radio ní ìkànnì wa ní àhín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Toro kíní báyìí lajẹ́ ẹ̀bùn oko ìmọ́, àní sìnrìn, àní fọjọ́ lọ́jọ́ lọ. Àmọ́ lọ dáadáa, àmọ́ bọ̀ dáadáa, àmọ́ bọ̀ dáadáa. Ìkó ìkọ́bálá, ìkó ìkéjò lọ́nà, àṣetì bóńṣẹ́ Ọlọ́run. Aya kí n má fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀lọ̀ torí ibi mọ̀ ń lo ìjìnà wà láì ibi mọ̀ kàn ń yà lọ́pọ̀.

0: beloved.
1: Alolo ni ja sa jin sofin ani jin sofin aye ani ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan tele duwa tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ni ja ko owo on perfect e daada eh on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati n gbo pon won lenu onikan lati n gbo pon in wa ke si egbon ti isele ta won isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma n so o le ma ri bakan in yo fe enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olorun fun logbon ko o record voice e bi mi na se record.

0: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanani ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun so ki bayi na lo bi oge adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le royi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le nije o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a

0: Hey, tin ba to wo eyin wo. Eyin le ma wo eyin wo. Ke wa wo gbogbo nkan. Mo to wa wo eyin wo. Mo wo gbogbo nkan tawon tolorun ti gba ipase ta wa na to fi gbese. To gba ipase te eyin na. Eyin olorun fe wa eyin alati leyin wa. To gbese ninu ile aye wa. Nigba ta bere re. Te ba modun na lohun. Tin ba to bere si ni saroye. Tin ba pada bere. Tin pada seyin ti mo wo eyin wo. Ti mo lo wo eyin wo. Ah, eyin to ba wo eyin wo. Ti ba ma wo eyin wo na jo mo pedu. Oyin. Ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won o sise yi mo awon mi jan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri ru anu ta ba ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin o pe ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba si eyan lati leyin mi ni bo le mi o ba wa lojo emi o Where will I be without you? Without your heart, where will I be? Nibo ni bawa lojo eni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. A pe lo pe Olorun, pe lo pe eyin. A pe lo pe Olorun, pe lo pe eyin o. O bere do lawo mi mo dun pe rin. Awa na wa di anything ra mixer, tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awon eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo pe ko ba nse leather saga mi aga ti mo lo njo morin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin morin mo be si aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa Hey, aburo mi dada S-Man Construction. Oba njorin morin mo fun lowo ta sore. Mo tun pe ododo re mi tin se furniture. O na, da ton se da ye kan ni a. Sukan mi aye aye o si fun mi lati mo sise yi. Nda mo gbe office.
1: Ododun la nrorogo. Ododun la nra osa. Ododun la nra mo bi. Bobi la

gbogbo bẹ se ma fu awon lakeji ti ma ri jeun ti won rowo hori lo nje lowo lebun lori sirisi gbogbo awon wa yin bo le ko da sina susu ramadan ni.

kun ti mo pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka olohun alawe janu aja lo oyo ti e gbo laso nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbugbu awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa ju bi mo se ri temi se ka ma ri owo kibapo mu jade piso onre mu lo senu ke ma dari bo se ri pa awon agbalagba po won ni baby ba ti ku o ninu ise ise bu se to ba se lo se se ko sin te da le se to baba mi se ala eyin ma da bi awon kan to ke ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni ja ko ma se se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Olorun ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede Yoruba la mo so ni le loko pele yin odi kakiri agba nla aye walai o rorun pupo ninu n tolorun le se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun Olorun lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro Olorun lorun Olorun ba n gbo kun faya kun yakan ni aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun faya kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun faya kun Olorun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun faya kun Olorun ba ki o si wo ri e yo kan wi be lasan ni afai wi afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be t'Olorun ba ni Olorun mo in tin se o omo n tin se o to da gbogbo wa te de iwo ojora wa o da wa awo wa ojora wa o da wa ede wa ojora wa esin wa ojora wa awo wa na ojora won Olorun ba mo n tin se o awon elomiin self righteous ni won awon ni won da ju loju ara won awon nikan ni won mo Olorun sin na mo Olorun yin loju ara won o futu bete o fu ojo keje oja si ni gbogbo ijosin won nitori pe inu won o da oyin inu won o da n te ba si inu won o ba bi ke ma ba o ka se be paramole pelu ojola ninu

0: tiri multi-purpose functions o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won ni le fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe e ti ni multi-purpose functions tun se dasile ad block making deposit won ti fi ero ogbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to moto ninu won fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti dohun gbagbe e ti ni multi-purpose functions wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti ni multi-purpose functions oga ni won ni le ise won
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
2: se n gbo bo se n jalalalala e ma yin kuro nibe ni kan ni ajise bi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajise bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: Atoto arere pa akoyi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF o ati ba unity wo ran ran mi sin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo iwori onikan nijo titin darin onikan soso gi ogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF oya ti ba ni diburo mi ma wi fun yi pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ra ti ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo la re be ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori eyin to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o AUF n pla ti ko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko tere ntori aji se bi oyo la ri ajo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Mara lewa kan ma siko Ramadan yi si daada. En ka bere si ni sise olore ise laada lati nu lewa. Ko je pa wara le ni won kokko gbadun wa daada. Atoko ataya atawon mo ati ebi atara. Gbogbo awon ti won orowo hori ninu awon family ki wa nkan na wo sian. En ka ma da won da lasiko yi. Tori nkan o yi si, nkan o rogbo lasiko yi o. Eh ni bi jije mu mu ka ma ka ma ka ma gbianju bi kapa wa se mo. Gbogbo awon se olore, se olore, se olore, se lada. Ti ma mo yan gba adipele ore adipele adipele esan na ni ka ma ra wole e ka ma fun awon eyan ni iftaru je an ka ma fun ani sari na je an ka koda ko je pe eso la bidun lasan lara fun eni to gba awe to bi si opolopo ore lo nbe ni bi eleyi ka to wa so eni to gbe iresi kale fun eyan lati bi sinu ka to so eni to gbe wa kale eni to gbe se mo kale eni to gbe ogi kale eni to fi suga ti to fi make it ti an lada awon bi o se ma tobi tobi tobi tobi tobi lonu suba lati nu le ni ka e o ti bere ka ma ya ode la nsagba ti le wa kan bi igbo gbogbo awon mole bi wa ti orowo hori ada kun eja na o seun ka ma da awon da lasiko yi o jije mumu orogbo lasiko yi ka to tun wa so idana ati ije imu inu a

0: pupa awon afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit ti awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eyin to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi ti ma nso fun awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi n dawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da eh o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wabele akroti azanatan
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo si kemi adeye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu daada le mi se nje kasama se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I am a bam bam bam bam. Mugbe, I want can. Thank you, I want. We is a fan, na. Lord of me. Mugbe one. Nanso, nanso larubawa. Nanso larubawa leno. Shegini. Mugbe one. Mugbe one lokada. Then most of my moment say, mama osu la la la lekwa lokada. Ewa agbe no one to say unu gbae. Mo gogoro. Larubawa lesi gbe leno. Owo jala miya.

0: kini mo nba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo ni lewo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi npa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: aro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ji aya kuya ni o fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa wi pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogoto suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan o to fa so mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon gba ti o tagbara be won ati be

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yan gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mummy o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala oba o ka se kama kama kata kama kama bi awo.

I've sinned. Ni mo gbo awon kan ti mo n ba awe je ka kuro nbe ka sakun gbo awon kan ti mo n ba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu ka mo mu omi ka mo jeun gbo awon kan ti n ba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbo awon kan to se pataki nu ka sa fun kasi sa fun ipe sise ninu awe ya mi fun are na ni o ma ru ipe le ori awon mo re ore olohun lori ni o fere to ba wa dojo wa ju to mo ba bere si ni damu yo ma wa saka kiri o a ti bi pe ara ale kan ni so iyawo kan ni so iyale kan ni so iyale kan ni so elomi o se ra re tan yo wa ma ki owo aba mo benu pe nikan ni so ala ma je ki o wa yin ni ra awon kan ta le ma se na ni pe ka ma ka Qur'ani eni ti o ba le ka Qur'ani ko ma fa tasuba bo se lai lai la la o lasan ni wa lai olohun gba lowo re o bo se astagfiru lai lasan ni olohun ti mo o ti mo ero okan re olohun to mo wa ka to mo un ko so ka to ma sin o si ni ka wa on ka mo on ka to ma sin o mo wa daada o mo gbogbo tin be ninu kolofin okan wa bo se lai lai la la lasan lo ba mo wa lai o lo won ka Qur'ani na ni bo se astaga furo lai lasan ni won ka Qur'ani na nu wa o awon mi eyin to ba to tan to ti lowo lowo o le se o to je pe ko ni sise kankan mo ni gboro osu yi to je pe ise lada ise olore nikan ni o fi gbogbo osu yi se to ti lowo lo to tan to je pe bi o ba sise laarin osu meji ko affect igbesi aye re ibo won to ni ga to ni go ma lo ya ole o ebi nbe ngboro iyan nbe o ko do sise o le ma fokan faya la o nbe bi aye re o ba si yo olohun o understand koma ko concentrate to re lomi bi di machine lo wa machine to le geyan lowo to le gbe mi eyan le nbe lawon elomi tin sise ijoba ti so pe oun fokan kalai lai la la ni o ba wa carry the way ya ba ko bo machine lenu olohun o olohun ko ni ka hara wa le mo lori pe abe se just sin fun.

afa adeyin kan lasukan mi ka sa ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief ma ma yi se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun to fun ni general obasia ya yin na oro mi oyeyin emi to lolu agba mi gogo ti ayin.

o ba ti sela ni osu meji ko afeti je mu re o le faceti ko wa ninu Qur'an omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to ma ka Qur'an lataro dale bi ko lo ma gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afeti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afeti mo sa fara we o gba bi ise lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi akan ko to ma di kun ani wo to ni galo lawo ta ba lo sun sina masalasi o ma expect pe won gbe sinu bo ni masalasi ta ba gbe sinu wa ebi o pa

0: check and balance igbodo wa. Check and balance igbodo wa. Aniya to look gata na le kali buni. Okay ni gagan o na ni igbagbo ni o. Allah mountain be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa okan ni ni igbagbo eni. To bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma sala si lati aro dile si lo ba ni wa n to je lo o ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o pa pa awon mi na se ma se ninu wa pe ku monday ta awon elomi fi gba nbi ise la awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole to olohun lorun anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin call je kin call
1: oda oni ko lo ka ore ni
0: o tun lo o tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afara e bo de e wa n te je lo
1: gege bi orugo ti won so re
0: o adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o
1: alaju ati o ni o
0: ka wa ka ma yo leto olorun lorun ni ayin olorun gbadua awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan ma ro bi ba ya dua igba adua ngba ke adua ma ngba gba o si se to adua leyin ni o bi anything be olorun kun ko n fe bimo ko yan le ko gbeyawo so a ma je po olorun ifun yan lomo ni gba o fe yawo ni ko to le bimo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni agbadua ogbadua o se sise to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma sise to adua leyin o mo gba bise lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tun wa ma ko application o mo wa kaakiri
1: aladua si o ni
0: bo se ri ni yan ni o check and balance igbodo wa o lo ya o leti olorun lorun
1: mama ibe ni mama wa oko ya be
0: tori pe 24/7 gan lolorun ba fi nsise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tolorun ba simi seconds kan bayi wallahi gbogbo nkan ni o ni simo o
1: oko alaja oluwa bo mi mo dino
0: lorun ba ti ri bayi ta mo ko na lo ba fo na mo oya nile loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko ti to je ka sele kan si ka dupe popo na mo wa o tori to ba so anu wa lai ko si nkan kan ta be se si o ara wo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o ko si nkan kan ta se to seyin olohun.

Adeyinka Olasokan mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se tin di ajitana o bayi ni ra o eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo kise mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la o eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na o fa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: atun man cover event na a le se live a se le ba yin se si disk na gbo awon kan ta mu mara awon ta nja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: lowo o
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bi bo se ko na ba le dani bo ti an bi le rent won ma se ki a te kan ni ka na ka ma fi kun eh awon ta ma wa n soro itenu wa gba ru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn gba ti o ti yi tọlun ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owoja la nba ka ki emi ni mo tun je lumatek ti mo ni lumatek lumatek international at lumatek ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build website na ta ma nse die die die die mo build android application in to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo awo pe ko si kaka to wa lato yo in to bi aye se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se

0: aye ti wa nra yin wa lai ti o ba ti to wa kati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o se o da na ma je o ta mi
0: olorun ma je ki n to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lowo gbogbo awon ta ma n gbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni taran yin o ko ni ta mi ko ni taran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin lo ni mo se ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran gede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tunje o tunje ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: atoto arere pa akori baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe oauf oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun efun yi pe ailas olorun pa ka to apero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu iwori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwori onikan abe darin enikan soso taye fi yeni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori ai ko won ejo ni se ku pa won oauf oya ti ba ni diburom ni ma wi fun yi pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori eyin to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusuku oauf n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko tere nitori aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
4: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
5: ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó kìnìún a sì mọ solólàájù láàrin ẹranko ajíṣe bí ọyọ online radio náà ní bábá wọn nínú ká gbóhùn sáfẹfẹ àtẹlẹgbẹ ajíṣe bí ọyọ online radio www.ajisebioyoradio.com ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: Oh, no.
1: We are the kind of living.
0: Oh, no, meji simeta. The happy man pe. The happy man live forever.
1: We are the kind to live forever. We are.
0: The happy man be laye lo gbere. Teyan ma be laye lo gbere.
1: We are the kind to live forever.
2: Second turn.
0: Akoko arupe eru ona be na ni. Ki baboku komo omo be le mi fi gun le mi fi tojo o
2: so we stay up and talk
0: ti baba ba lo tomo tun be leyin ti baba darugo tan tomo tun be yen live forever na nu ma woru awon baba baba nla ti a ton ti lo ti pe awon mi ta wo ti e gbonjumo ta gbonjuba o ko won na la tun je o won be laye lara aru wa lara aru awa ta ba lo wo oruko bi uru oko oruko oko ile baba ta awon baba wa daada o I'm a girl. Saminu Adepoju. Saminu Adepoju. Semiu Adepoju. Sikiru Adepoju. Adepoju yi amba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ni wa ti je lo. Ba wo ti e ma won Adepoju. A ma Adepoju to je Adepoju akoko. Ti gba ma awon mo won. Latari awon mo won. A ti tun ma oruko won. Awon na wa laye o. A n ri apere won. A n ri eya won lara awon mo won. Iru awa na bayi. E ma gbo awotona. Be de bi awotona ni. Be de be on awotona lohun. Be de be on etun ni awotona. E tun gbo etun ni ile akinu, akinu. Akinu to do ko lehun. Baba baba nla baba wa kan lo ti di akinu ri o. Akinunu, akininu, akininu, akinleyin, akin loju ogun. Eba n gbo ori ki ile o, e ma gbo omo sege omo yoyo, omo tan loja bi irawo, omo gburu gbara, omo ojugun modo fohun. Omo o mu gba loja, eti ko lawale.

ma wo awon baba wa pata ibandele olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa saminu o ma de poju mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo sugbon oruko won orin gibele njo te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo o ni mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan ni ajise bi oyo radio won ti fi tan lole o awon baba wa fatai lamidi lowo londo state Mami, madam, for me, Kemi, ni lo badan, ni lo do your day. Afolabi nuru din ni alaro lori le de Libya. Boma, kwa yin te ti tekpele ma, yin te ti man gbo wa. E ti gbo uruko yi, e ti man gbo lori kore. Awon uruko ti mon da ko yi. Asiru amadu adeni yi, lati lo papo. Afa gulo nu, awon ni an ni eti rimo di purpose venture. Be batun gbo fonan, polo wambo mi. E ti mo wakan yi, tu mo loso do awon. Toripe e ti gbo kwa wada adambi. Itan, kan ni wan fi lole o. To ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba basiru omo ade niran tan gbe ni lo eko Mr. Yusuf tan sise lopapo de hospital lawyer alaafin wa nbi

Baba kan be loyo wa ni ayin temi ogbonjumo mo ti e baya mo gbonjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo o mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja atesan to jona ni jo ni ni bi odun meta abi odun meji seyin ti won tun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n so ri awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi.

ori oruko un o je ka heavy si mi ko ye mi a fi gba ti egbon kan to wa pada n soro nipa baba un a se federal college of education special to wa loyo won ni baba yi nigba aye re to lo soju oyo ni le gbe ma sofin nigba n loja pita pita loja takun takun ti a fi gbe sped wa soyo alaafin won fi gbe sped wa soyo alaafin awon nkan won yi ni o je ko ko baba yi o parun se mi ogbonju mo gbonju mo bo mi o mo ba tori baba won o ku ko ti ju baya bi odun meji si meta lo sugbon in ma ni gbogbo igba to fi wa laye gan a se ba baba ti dagba a baba ti dagba sugbon oruko in rese ma ri ninu oyo kakiri ti oye ntele ni jon le nikan wa nsalaye pe bo se je ri won to fi awon bi kan na sori oba lamidi adeyemi keta na bi pe won fi bi kan na sori bishop ayo ladigbolu pe se senu ta se senu awon eyan kan baba yi ko lo ja fitafita pe ko complex ke so loruko mi o awon kan ni won ro pe gbogbo akitiyan ti baba yi ti mo nse e ja fi kini e ja fi ona oruko re soro mi ti ye yin e ja fi ona oruko re baba ko lo ja fitafita pe e bi oruko mi si iru abiola na ti won ti so ojo to ku di ta so june 12 that's why the democracy day ni isin sabiola loja fun pe e so june 12 di democracy day ni awon kan ni aja bita bita ki buhari na o to so pe e je npe e ja bi ona re awon ti an ja fun democracy nu o ta wa n ja anfani re ta n lo basu basu ta n lo yama yama ni isin awon kan ni won fi emi ara won lele eyin o gbo ninu iwe alakawe ile nigeria ti oga mi gbenga adeboye to ko ni to n so ninu awo re to ni eni o ba ri koka iwe alakawe ile nigeria ori kini ese kini to ni eni o ba ri oka ta na fi gbohun soke eni to ka to ni yoo si se nigba ti awon kan ba fi emi won lele igba tuntun yoo si de sugbon opo oselu ni won di oje ilu ma aye lowo o a o ni a fi emi lele ti de gbenga adeboye to n don't reverse. I want to be in the lift for it. I will lower. So, cut you on all the pan. I'll be MKO. Masudi Kasima Wabiola. I want to know. I want to fear me one little. I'm a young one. Talk so juja. I'm a young one. I'm a se ranti tan awon okunrin meta kan laye igba ti won fi gba ijoba lowo abiola ti won jose ti won aija ki plane loruko tori abiola pe ki won le ba gbejoba le fabiola ta aija ki plane eyin ogbori e mo binu seyin ogbo ko mo ri awon okunrin meta odo mo okunrin meta ni o mo nbo e je nwo oko won lo kin wa da ko won fun yin tora awon na won ti fi yan lole kitan o le mo gbagbe won be ba tun gbo lenu mi boya yin no le so fa awon elomi.

kini oro wa dale lori o na ni awon ona ta le to awon kan ta le se ti oruko ti wa na ti o fi ma wa lai lai ta fi wa laye kan ni kese bi dodo efan baba ti mo da ko ti pe won ko kini loruko re nilu oyo olu afolabi ni o olu afolabi ni kin to gba pe olu afolabi ni o ni won so pe o si okun ba bi sped federal college of education oyo to bi de lu oyo a lo soju oyo ni nilu abuja lo fi ja takotakun pe won gbe kini iwa so yo lasiko to soju wa ni abuja ni won so pe sped lo do yo pe lawon nkan mi bam bam bam bam to se koda won to ma organize bi ni lododun na ma organize round table ni wo ko baba yi won ni olu afolabi round table talks gbogbo awon ti an soju ijoba ta n soju wa ni ijoba ni won ma n wa si bi apejo ta awon yi ta won na wa so tenu won o ko baba yi ti ku lodun to lo ti itan se last ni december odun to lo o ti ku ko to digba olu afolabi round table talk na ni won pe olu afolabi round table talk oruko baba yi na ni panu kila wa na ta n se lowo kila to ma se e je ka lo ka lo mu daada lokunkundun ka ma se gbogbo nta ba se fun eyan o na ni o ma wa leyin wa ola ni won ma so leyin wa ni won ma royin ti won fi ma royin wa leyin wa ola o ka gbaye ka se daada lemi bi ma so pe ka paju ba le de so alolo ka le joko to da to dun le tomo nitori aroba ni gbogbo wa laditan o nta ba wa se loni na ni o si ditan leyin wa ola mo se ni ka ma se daada ka gbaye ka se daada Adeyinka Olasukan mi ka sa ma se daada na loruko mi. Mo lero pe ti gbadun mi laaro yin boyin bo se gbadun ti ti o ba gbadun eko gbona laaro kutukutu. Aro kutukutu oba makin.

0: a ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi kosina kosina o ko si ina lori phone wa kosina pe pe ai a si ni generator a ma n charge ka akiri ni bi ka ko charge yi ka koju wole onle lo ti won ti tan generator ka lo charge eti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo saanu re o na ti fitan lele o ti foko daada le ladugo
1: gbogbo eni ma ro ni lowo ko no ba mi ro
0: o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba ngo bi o ba si ola re lara wa bi epo si tun won o tun repo si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale
1: baba ni lo
0: nge ladugo ti e na sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakuntakun re won mo omo omo nkan daada ladugo nibi ti wa na ngbe nbe o sawon yan ja anfani kankan lara re wa nso yi o enikan la wa nso yi o onkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box si ta be mi na se se waya rin le ti wa nu mo se extension box si ta ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator wo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan si ta gbogbo awon mo le iwe ama Emmanuel Olande College of Education ama Ekiti State University na affiliate ma Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta mi waju ta ba mi ama charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawon eyan ja anfani ti e na ladugo abi won nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so pe o na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugba tomidan ati mo jesin odile re won la won lo le mania mo se mo nso nigba temi na bi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be a fe lo charge
1: ile yi
0: nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o bi wa ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso gi ogi o to sora re ti orin nle nle o omo arise ki bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwori o nikan nigba titi ndarin o nikan soso gi ogi o iwori o nikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o a se agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori o
1: mi lowo kolohun ba
0: ti wo ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran awa lowo ni ayin a te ma saanu wa te ma bu alo mo fi olorun ba se ri be la won kan na ana ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awe ichi alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a tun fun awon kan awon na tun ja anfani lara wa lore yi lo ba tun gun lo ayo se be awa ni kale yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ala awon ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni tan daada to fi yun lole kan kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo sun dele alaye awon yo to ma ranti re si daada gbe se ranti re si daada la awon malaika o to ma ko daada ale nipa re sugbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni o tun le ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o de re ai be ba re nikan o je ke bi lo nbi o nikan bi nlo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irabo suga te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je pe bi nlo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi nlo o nikan ninu nu le o nikan na tun ni e so fun won pe e la deyin nko lasukan wi pe eni kasa ma se daada ajo ko be eni kilo wa so wi bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o dere.

kama ranyan lo kama se dada walai o lere pupo bọlọ ba tun ni ki baba yo tan generator la ro in tun gba be lo mo tun lo charge mu ko si na o awo ni na lati je ta bi jerin nle yi o epo tun fe won die ni gbogbo e ba ro lura won olohun o sa alu nigeria ta bara wa nu ka tun ma be lo tin na lorun olohun je won mu na de ibi ti gbogbo ata ajoba nigeria je denu o ani awon ara dugbo re se won le fo soya se won le sadua fun pa won je lara baba yi ani baba kan tun be ladugbo wa awoyinka la ma npo ko ti e na mr awoyinka lara awon ti won mojuto ona to wa dugbo wa ti o je ko ti baje to ragbara ti fe ba gbogbo ona je ladugbo wa o an okan lara awon ni nse ngba to la abuja amariri re ti baba to ti abuja de to ba tun wa wo awon iyawo atawon omo yo to si se yo to ri pe won si se lori ona yi injo ni na ni odun to lo ti aba wale Christmas Christian ni baba yi o ti aba wale Christmas o to pe awon eyan jo lara awon te je gbe adugbo pe on fe se kini yi o to n ba tun reyan fun lowo lawan mi na tun dawo cement iru mani ati mo ni ma n tan generator ta ma n charge nbe o na gbe cement bag meji nle baba kan na ni sale ti le ti e wa ni sale o na gbe cement le baba Oyinka na fi cement fun baba biriki leya o na fi ara re le gba lawon mo se re na ba fi cement na to bi tun ana se die kan le ma ri oko gbe koja ni adugbo wa ti agbara ti baje to je pe yan gi won gan won gan lo wa nbe ba se n royin awon yi tawe yan o to ma so leyin won e ma gbo to je pe lamo yin be laye ni ona wa to baje yi nigbati aba yi o ba tun si nbe ma te ba dagba ta tun re bi agba re ani ona wa to baje yi mo jeri lamo yin owo pe o si wa laye gan to je pe ilu abuja ni se gbe lo a ma ro mo jeri Awoyinka ti ba nbe nle ni ona wa yi o ni baje bayi kini won ma so ladugbo re nipa ti e na to n gbo mi lo laaro yi ti dada awon mo so npa re aba buru aba ida awon mi won ti fi wa awon ba adugbo je ani be ba re ni ti n ko mo keke mara to je pe be n lo ni bi ohun atawon mo were ni bi n bo ni bi ohun atawon mo were ni o n be nbe awon agbalagba a tun mo soro re dada naa ni o gba wipe agbalagba ni n ba ni tolu omo kekeke ni n ba ni tun le baba ni se o ko gbogbo won mara kini oje kawa kaye baruko pariwo daruko awon alatileyin wa kini oje kaye dako won kini oje kaye kiriwo pariwo won gbogbo awon te ma n support wa ti won ma ran wa lo olorun oba olojo oni yo ma ran eyin na lowo ona oni dimo yin o ona idimo loko ona idimo lada o gbogbo eyan lati leyin wa sori awan ti a o ma ta pata dide la wa o ma ta pata dide la wa to ti dide daada olorun ja dide ko riwo kan ke sugbo polo yi nbe eyin na ma ko ti adiba ta ba sese n janu eyin na ma pe laaka yi wa ogbon nbe imojile nbe o apolo wa eta dale yi a to dale lati fi ma fan rere ilu Oyo ni gbogbo igba ti ile ise redio ba wa n po to tun de daadaa si loyo won si ma ranti ajise bi Oyo redio te ma ti won ranti re won ma ni leyin nka pe n bo bi awerin aje alu Oyo ọjọ yi re to ba se pe to nbe ni nigba ta ba dagba ta ba ri bi agba re won to ma so leyin wa bi ba nbe ni mo je ri re yo ti so oro wa sori afefe o yo ti se bayi yo ti se bayi yo ti se bayi ba wa gan ba tun se ti niga ta ti nigo awa gan tun ni impact ta n se lara awon eyan olorun ba ngo won ma ri ri wa olorun ba ngo ki paso mi o mo soro yi eye ke yan sare mu oro kekere kan wa baba kan nigba to wo fi nbe lowo re ladugbo wa o ko le re tan o tun ko masalati ti legbe keti pari ile re hun to tun bi ko masalasi o ko masalasi loruko awon obi re ti won ti je olohun pe pe ki lada adua lada sara ko ma ba won gbogbo wa la wa njamba ni nbe an kirun nbe ladugbo o wa ti safere die ko sowo lowo baba ta awon e mo
ko sowo lowo baba ta awon imo ki olodun oba olojo ni tinu tinu mo fi nse adura yi o gugu akolo baba yi kolon ko tun da pada fun ko da pada fun o nitori eyan daada ni eyin to ba to je pe to lowo lo ko lowo lo awon eyan gbadun re ni wallahi ninu awon ta jo wa ma nkirun ninu masalasi ta nso yi okunrin kan be to na wa nkirun o gese ko wa sadugo wa ni o wa je okan lara awon ti won ti sise pelu baba onile yiri ngba ti baba yi fi lowo lowo injo kan leyin baba yi ni ke se soju re baba yi o si nbe o ta pe boya tori pe o fe ma se siari mi loju re mi to wa kenu bo lo nroyin baba ta n wi pe nigba to wo fi

0: Zongbe sile marun ko si lowo awon na o atari nbayi ni o ko sowo lowo awon na o baba ko ko sowo gidi kale mena fun o fun lapo kan pe ko ma mu apo kan lo ino re dun ko ba lo baba yi na to n wa legbe mi olorun dari je mi to ba se pese mo fun na ni 500 olorun ni ko ba owo lowo mi na laaro
1: iseju itun lo
0: ni baba yi wa fi n soro ninu masala si pe nla to ri mi o se be mi ga ni lowo lowo ase
1: mo lowo
0: o da bi erin ni ke se bi erin e da kun tori olorun ma ko oro ti mo n so da baba yi wa so wi pe aso nla ko le yan nla o fi emi le o ni o fi eni yi le o wa wa ba emi to wo pe eni ti o lowo lo ti o run lowo ni ko ma pe eni ti o ti e ti o sa do ni o ni bo se po eni yi lowo tan lo tun fe mi na lowo bo je leyin mi na bi o se ma sonu bi o se ma sonu in wa bi se regun o tori awa na ntoro ni won fun awa na ni o sugbon latari ati leyin ti lo je ka awa na le se ru eleyi o emi na nse eleyi ni oruko eyin alati leyin wa ni o gbogbo eyin te ma ran wa lo gbogbo eyin te ma ngbe se fun wa en te ma ngbe se fun wa ise birthday jingu jingu gbogbo eyin te ma bun alo owo data ti mo se ma nda ko yin baba fata ilamide lọwọ londo state madam fumi kemi ni ilu ibadan artist michael awusola angelo lati ilu abuja afolabi nurudin alaro lati orilẹede libya baba basiru ọmọ adeniran lati ilu eko adeniyi ahmadu asiru asiru ahmadu adeniyi lati ilu papo Mr. Yusuf, don't say lock about the hospital lawyer wa ni bi omo Ibadan ni le bi yole. Baba Basiru Adeniran. Omo ba lati gbolumu idini Adekunle. Baba mi ti mo tun ma nke si ti mba ti fa jogo. Evangelist Moses Akande Akintunde. Baba mi Saminu, omo Adepoju, l'America omo won le ruwa, ojoko agbedudu ori okele. Baba mi Fata Ibandele Olusola, l'America Miriam Sinkins. Adesewa Adepoju l'America Baba dada yi Sunny Success Odola omo Ogundare ni United Kingdom long gbogbo eyin lati leyin wa te ma ran wa lowo Olorun oba yo ma ran eyin na lowo Abudi ni Tomi Okun Abudi ni Tomi Osa gbogbo owo te nfun awa ba se na tabi ra data tabi na ta tun fi na si le sewa die die were were bo se nseku bo se ngban sowo la wa na la ngban sile o awa na ma ran awon iyan lowo ni bi kapa ti wa na se mo Olorun ba ngbo ola ti ta wa fi yan o ni wa fi nda wa na mo ladugo pe iyan daada la wa na en ba wa se mo yin le iyan daada ta wa na ta ma nfun rere yin la mo kan na ma royin ti a na
2: ai omo de mi oro mi lowo kolohun ba mi ran won lowo
0: ọmọ kekeke ti ran wa lọwọ ọlọrun ran yin lọwọ ẹyin agbagba te ran wa lọwọ ọlọrun ko ma ran yin na lọwọ owo ni tan lọwọ yin o abudi ntomi okun abudi ntomi osa yin na ni tan wo yin o awọ yin o ni kan sale apo dai life abada fone mi ti ku 6% o ti ku percent mefa pere ba se ngbadun ara wa to ni pe ma se gaya die ko si na o baba reyan fun alo ta pera generator a dupe a mo lore o ba reyan fun alo data ko si e kan to kere awon eyan mo bun wa le egberun kan pere awon eyan mo bun wa 500 olorun ba ngo awon eyan mo ra data fun wa mo tun fi asiko yi ki data ti mo fi wa online ex Abdul Malik wireless communication concept ama mi dada walai on lo fun mi o lana lana oni Adeyinka Olasokan mi oba mi chat se ni yetesim se ni yetesim moni yetesim oni send dire so mo ba send number si walai bo se fun mi ni data no data ti mo fi whatsapp laaro ti mo fi whatsapp online laaro ex Abdul Malik wireless communication concept o lo fun mi o inter data te ba fe ra data eye nlo wo bana re kin pe fun yin daada o lo fun mi ni data ti mo fi whatsapp online ex Abdul Malik wireless communication concept mombo mo fe sare wo bana re kin fi pe fun yin teyin na ba fe ra data ke le mo ba n patronize re bi ex baba yi na ma se mo fun wa ni data nu Asiru Ahmadu Adeniyi ti won ni ete multi-purpose venture ta ti mo ngbo kolo won tele won ba won na fase mo fun wa ni ba se mo fun wa data nu ba se mo fun wa data nu mo n ba je kin sare wa bana S Ad Malik wireless communication concept lo e da kun to re Olorun e ma ba patronize re o ma mi da da ni.

0: wa lai won ti join wa lati orilede Morocco na e se o lati orilede Morocco a ma riri yin eyin ti lati United States eyin ti lati Canada a ma riri yin o eyin ti lati orilede Germany ten gbo wa lojo juma eyin ti lati Ireland lati United Kingdom lati Benin lati Libya lati Ghana kakire agba nla aye eyin ti orilede Nigeria na a dupe lowo yin o adeyin mi ka olasukan mi le mi nje pa pin ti se ba le fila olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba re ranko ma se gba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
1: iwo ni e ko la e ko ko e ko agbara iwo ni kon
0: awa lorilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugbon sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma ya mi e ma gbo omo ya mi ninu esin edibo fo ma ya yin ninu esin o e support omo ya yin ninu esin edibo fun ma ya yin o edibo fun peteru edibo basic edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahman isi ni omo ma en je je bi emi na mo se gbe oko ti mo se gbo oko esin mi pa mo yin ta mo mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo se gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs si esin awon ko belongs esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support you ni o je n gbe oruko esin mi pamo ni o je n je kawon eyan mo esin temi nse gbogbo esin lodo mi eh me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun mo gbo qur'ani lodo mi oro mi o ye yin eh awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong to si sugbon meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka kasama se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya awon eyanju awon na ma n gbe olohun nija ti won ti wo pe ole lolohun ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu orori won pe olohun o ma tin se olohun ma tin se to fi da gogo wa pe ki esin wa ko ma jora won ki awo wa ko ma jora won kede wa ko ma jora won lenu won ninu orori won won le olohun o ma tin se abi ki gogo awon na wa fe correct notion yen na fe so gogo agbaye de lesson kan na fe so gogo agbaye di elede kan awon dederin dirobo awon dederin pali ma jija esin ma gbe olohun nija awon ehan e to kan won to ye won ran won ran o eh ni si gbo won eh ni ba won mi lati criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won fi le so dodo tenu won fi ko dodo so wa wa aya bale ya boke ya gigoko ya ba everybody god damn it me yan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye our blessed memory oni me yan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin mu si ka pe bo merin lale e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai eje to tun so ani be yan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin mu si ka pe bo merin lale e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai
1: oni ka ti agbara iwo ni o olorun awon omo okun
0: ala ni kan lo ba o awa ni gbagbo pe olorun be o a tun gbagbo pe aye na nbe eyan wa
1: tani gbajuba
0: ai ko ka si agbara kan to tu agbara olorun lodumare wala haula wala quwata ila billahi alazim awa olorun la wa wa olorun lo ni ka pe mi ti a lowo walai to ba se se fun ani won ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbon olorun ni so wa o olorun ni pa la ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa mo nitori pe oba ti pa israel mo isun be ni ki to gbe oba ti n pa wa mo nilu oyo isun be ni ki to gbe o inira sleep no slumber iso olorun oba abo re to ni gbon to da yiyo jo ma wa lori emi ati dukia gbogbo wa o teyin na ba fe da seto kin to ma lo kin to ma dagbe tori ke mo ti wa seto ti pe lo je ki ma se latere kan pe ki je gbadun mi daada be bo se gbadun ti te to ma se gbadun canvas lori terrenas erin bugu erin ka erin keke mbele no mi de nka ya ni nga bi kankan.

ba se nso pe covid-19 se gbagbe awon odun kan seyin to je pe awon agbe onje bi kan gbin ege ko mota owo ti oni towo tan na soko ni won ma nri ngba na ewo iru sele to sele ni asiko covid-19 ewo gugu asiko lockdown awon lo nje nikan na nlowo lo daada o gugu awon eyan yoku ni won ari bi se lo atofa awon ise ijoba te to ngba salary mo mo ore mi kan tin gbe ni ilu Eko to je pe lin ati Oyo la tin fo nje ranse si Eko ni se ngbe ge ye pe o sise o sise se o sugba ko ri bi se lo lasiko lockdown awon le de bi pe awon baba ati mama na fo nje ranse lati Oyo Olorun saanu awa Oyo state ipo pelu governor to lo nbo wa Olorun a ba mo meme si tin aluko na Ah, ba mo ti Fulani pe ni bu e. Opelope GSM lara wa Oyo state. Ewo lockdown, eyin te wa nile okere. E ba awon ibo sisi lodo won to nje, to sun tun wole wa ba gbogbo awon eyan ninu ile. Lodo wa nbi. Awon were tayan si joba awon ni urukanle won ka gbe policy jakujaku kan de ni won ni

Twitter ni Joni. Kilo data to fi wa si pada. Se ba so pe Twitter be break Nigeria ni. Kilo data to fi si pada so ya won o si mo. Do be break Nigeria. Awon ti won lo po lo. Won ye ro nkan o ni ro waju won ni ro yi. Be na ni awon NCC na. Jo aja ka se registration new sim mo gbogbo awon sim to sonu lasiko tan tan se awon ofin yi wahala wahala serious aje n pada seyin oro covid-19 ti mo bere un lasiko covid-19 pa like gbogbo awon tan ni ege loko ni odun na lohun olohun won ball ni o ta ba n gbo bowling on a bowling level bowling upon bowling wahalai aimoye awon eyan na ko lo ile won awon agbe ni eke perin erin peke won adu awon kan fe gba olohun lo covid-19 ni sababi ara mi o ye yin mo bi ni idi ise ni la mo ni lole nkan to ba nse lowo lowo ma lo ro pe ise re o kere wahalai ta ba ti jale ko sise kan to kere o ko sise kan ti o le la ni olohun aro siso a ma la ni o wa lai ta lai awada sise isin la ni o in la ni tarara tin la ni sowo won lowo eto poki ke yan ka kiri agbanla ye o ebun a ma gbe ni tayo.

0: Igba kan lo, igba kan bo. Igba kan ko lo bi orere o.
1: Tanu oyin lo, Oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo ko lo ba mi ran won lowo o.
0: Kini ipinu re fun odun tuntun? Mo bere na ni jeta. Kini ipinu re? Kin lo ngbero, bo fe dale, se le se lo fe dale ni. Ise kan to ngbero lokan fo fe dale. Se le ni wo fe ko to be bere ati ma ko le. Ile lo fe koko ra na. Abo ti nile nile. Foundation lo fe koko si. Lo wa ndajo si lo procrastinate. Lo procrastinate. Wa lai akoko duro de ni kokan
2: o.
0: Eto ba se la royin o se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

anu asi semi tin ba ri awon kan Monday sauce ni won ni lo bi se Tuesday ori oke ni won ni gba bi se kankan lo Wednesday e tun ba won lori oke Thursday e tun ba won lori oke Jimo e ba won lori oke ori oke ori oke ori oke ori oke sa sa lojojumo e duna se mo ke Olorun.

0: ba tun ba awon lori eni lori adura olorun wa fun alowo olorun wa fun alowo olorun wa fun anise olorun wa fun alowo ya allah ya allah ya karim ya allah ya salam ya allah ya ya ya allah ya rasak ya salam ya rasak ya salam ya rasak ya latif ya latif bo se yo ko boku la yo ko boku si won
1: abira alele egba bi se yin lo eyin ode yi egba bi se yin le eyin ole afajo yi
2: olohun ba mi ran won lowo
0: iru won ni o ma je ka won eyan lero padu e gba igba te n gba ju a te egba bi se lo ni mo ni gbigba do ti de bo se bi to tin joku to nso leni ah temi mama wa seto lojojumo bawo ni awon baba wa nilu ebo won se gbohun mi ti won fi ran lo pe nkan ta mo yi to ni dire eja kun lowo ni bi ti nse
3: lowo olohun ba mi ran won lowo
0: bo ni baba so ni so ni sussex o se fun mi lowo data lana ke mama wa ke mama gbeyanju mo fi olohun ba se lawon ana ijeta ijerin ti ma ti ra glow card won wa bun mi ni data 40 megabyte ti ma dira glow card mu ri marun wo bu mi ni 40 megabyte bi mo se nse nu ti mo nse ti mo fi n tele re jo ti mo fi n wa ko to di pe baba bu mi lowo data lana ke wa ma joko ke ma sadua lasan se so ni success si won kan gbo won kan wo pe mo fe gbo enikan lowo wa ba jowo sori afefe iyun ni o ba dodo mi ko la do se gba ki n joko sinu masala si lasan odun yi tun tin lo o e yara in brain e ma lo opolo adua n gba ayin adua n gba o adua n gba adua n gba awa ni ka funra wa ni brain ka mo bi a se si soto adua leyin ta se si seto adua leyin ta adua fi ma n gba ani e ma wo ran odun yi lo tun tin lo yo si yi tun ti ba

0: nu ya won eni ale da mu da alaja gila ni owo n da ba alaja gila se so fun ko ko ti mo were tun gbe gbo si lenu tun so le te ku e mo nbe aya de ada jadi igo
1: torun
0: won mo nba ta le o
1: jamil muntasir
2: ba ba ba ba ba ba ba la la ba ba ba ba ba ba o spe pe pe la do yin be se kin sare si sa no si gbo mejo ile gbo mejo papo lekin kin sa no si baba ka mo celebrate ori gidai.

0: Yinka o gan mo be da wahala le ni sa lori to be ma ju ri ago meji papo ninu koto kan na si ajade eyin koro kan mo wo baba ajade eyin koro kan mo wo lo kan yen to da won mo be gba le kan lo we nju ni ta won kan gan mo ri le so nko mo wo e tin ba de kan bo igo lori e ni sin se ko ni so pe lo ni so pe mo to nda wahala le si e lorun ninu studio re ta so pe ka wa ki awon to ma ran e lowo o se le mulu baba ajade eyin koro na wa sinu studio nibi ma da wa la le la ro monday o ta ro monday o yo ni gbagba gbugba o oyo o ni gbagba gbugba o baba e ma binu ma mo be ba yin pari ija na ni mo se ni ki baba na wa kale na wa baba bi se bi mo ti ba yin soro tele baba la baba baba ajade yin goro mo ti ba yin soro tele pe baba ni na nbo nbi o pe ka pari ija ka ma ma bara yin ja yin na ni baba mi mejeji ti mo ni nile yi e da kun tori olo e ma ja
1: ma de to ba ma baba mo wo we eni yo gbagba je na ni ko si wahala si wahala se o ti baba ba jade soro awon mo dan gan mori ile re ni joni e a o le ma

0: people.
1: Aye, don't go ọrọ Sam. Eh, Sam keta ti mo ka fun yin, ti mo bi nsuri fun yin laaro yi. Iro ni Oluwa, bawo ni awon ta mi se po to bayi? Bawo ni awon ti o jide si mi se po to? Opolopo ni o so ni ti temi pe Olorun ko ni gbala. Ṣugbọn iro ni o, Olorun o gba emi ateyin la. Ṣugbọn iwo ni asa mi. Iwo ni asa yi mi ka. Oluwa, iwo fi ogo fun mi. Iwo si gbe ori mi si oke. Oluwa ni mo kigbe soke pe. Ni mo kigbe soke si o si da mi lohun lati ori oke mi mo re wa. Emi dugule, mo si sun, mo si tun pada ji. Nitori Oluwa ni o ngbe mi ro. Bawa na se sun latale ana ta tun ji saye laaro yi. Oluwa lo ngbe wa aro tori gbo nbe pelu wa ni o. Emi ki yo beru egbegberun eniyan ti won ro gba yi mi ka. Eyin na e ma beru, e ma fear. E ma beru, e ma beru, e ma beru. E ma beru. Emi ki yo beru egbegberun eniyan ti won ro gba yi mi ka. Dide Oluwa gba mi. Olorun mi, ilu gbogbo awon ota mi ni agbon. Olorun ba wa lu won lagba wa lu won lagbon ka gbon won mo jo. Ka gbon won mo jo kan da jere, kan da jere Olorun ba wa lu won lagbon. Ki o si ka eyin awon eyan buburu, eyin won kan ma le bi. Kan ma le bi ha mu wa o, kan ma le bi. Kan ma le bi doju ija ko wa o, ke eyin won, eyin won, eyin ogan won. Kan ma le bi doju ija ko wa. Awon eyin buku, awon akayin soro. Kama le pe yin won kama le ki keyin won ma le ni apa kankan ne ninu igbesi aye wa lati odo Oluwa ni igba lati wa o ki ibukun re wa lori awon eniyan re ki ibukun Olorun blessings of God ko wa lori emi pelu awon ololube mi kaakiri agban laye awon lati leyin ile ise wa awon te ma ran wa lowo yanyan ayo awon te ma ran wa lowo yanyan ya awala le awali waya hera tole aire waya sale ko wa tele ma tin waya re ha muro yi ila janasurullahi wal fati wa raita naza ya de lo na fi dine la ya fu ajan fasa bi bi am do rabbika wastagfiru wa nauka nan tawaba
2: fa la lat bismillah
1: mo to fi sadua pelu ohun ohun fe ese fa kan
2: tasiru
1: soni ayoyo guayoyo guayoyo goma goma adia fun orun mi la nijo ti baba nlo ba won mu yoyora emi pelu eyin eyin pelu emi gbogbo eyin ololufe mi eyin te nferan kan ni ajise bi oyo eyin te nferan olorun lara mi emi ati yin ti ba won mu yoyora loni o oro ayo ni ko ma ba wa loni emi ati yin ti jo mu yoyora lose yi o oro ayo ni ko ma ba wa lose yi emi ati yin jo mu yoyora losu yi o oro ayo ni ko ma ba wa losu yi emi ati yin ti jo mu yoyora lodun yi o oro ayo ni ko ma ba wa lodun yi emi ati yin ti jo mu yoyora ko le gbogbo igbesi aye wa oro ayo ni ko ma ba wa ko le gbogbo igbesi aye wa nitori wipe oro banu je ki bayo adua ni
2: sonmo
1: ri pe ohun to ba jo ohun bayi na la awon baba wa so pa bi we ohun epo epa bayi na lo si jo po si e liri.